0: صدق الله العظيم.
1: Program kola sente. Ye program ye yebye mfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mugwanga wandiye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente.
2: Kola sente. Kola sente.
3: Kwaniriza ku Radio Pal FM chikumu musamba karonyeze mwenda ekula lyo muntu wa bulijo yona josinzira kubanga otu uliriza mwana watu no tulibasimu ekyo kogenda maso nokula una kwa kutano
4: ontegede
3: manyo baruta mu warabu
4: ahani dasebo
3: yaumul juma kweli yaumul juma
4: wanjisebo
3: yaumul juma
4: eh
3: Yaumul Juma.
4: Sindi kila kesu duwa yonanzi nkwate kumu kawa aliyama.
3: Yaumul Juma.
4: Eh?
3: Tawatandike.
4: Yesebo.
3: Bismillah, tawakautu Allah, la hawla wa la huwata illa billah.
4: Eh?
3: Yaumba kumaze.
4: Bwe chitio.
3: Kaswa, kubuli kumacha wakua atao.
4: Yesebo.
3: Ubo utamu.
4: Haka mkuweko sente.
3: Apandisa dola, apandisa kuri.
4: Ah chizo kwa chikuisi zabo yogera
3: rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata olira olira olira ingredients serira mu dokoli
4: yanjogero
3: ruwarabu
4: yesebo
3: yesebo ndo munthu asobola rogera bwatyo
4: ondavisa ondavisa onturuzanga mtufu atako atamuya de
3: sibuli omuntu asobola okubyogera
4: zino kanzi kuwe bwenti mu mvola mpola ababanja bayinza okwesoma omanyitwa ata
3: akola bulungi
4: esebo
3: asimwa
4: kikulu
3: msaji abadde nawe nabadde
4: mm.
3: Fakti nabadde kumukorogo okulonchinga MC nde gino eja Anwar Muslim Run
4: je kirubirirwa
3: sijja kwagalanya lya muntu ayogedde bigambo bino muntu ali successful byenfuna
4: yesebo
3: mutandisi irali successful yaogende kigambo nti yabaddenga bomulizo nzo gamba akudala
4: okudula
3: yes aha kigambo kitokoze sebo
4: yesebo
3: oyinza okulowooza adula naye yagambye nti bwemba nsaba Katonda aganze nsaba
4: asaba
3: yasaba naye talwawo nnyo
4: okay ate
3: italwawo nnyo nti amale ssaawa mukaaga ngalipo ekyo
4: abiyitira mungu
3: mungu we ayogera naye
4: mangu
3: bwamala okwogera naye ng'akola shortcut
4: abifunza
3: iya gambi nti bwasingana omwetavu bwategera nti mungu alina kyamusabye nga kinene awo omwetavu ono nayongerezaako era ebigambo ebirala ewa mungu n'aloopa ti mungu nga bwentadde omuddu ono nange nyina ekizibu kino
4: ne mugondeza obulamu
3: nange nyina ekizibu kino
4: ngondezaamu mungu wange
3: kinkutte kinjigirewo
4: nayongera atawo mungu ayinza
3: nenkiraba abantu tuli bakodo dokita
4: tuli baggulu
3: tuli bagumu
4: arabagamba
3: tuli bujjansi tuli
4: bujjansi
3: omuntu kajjansi kagomba kakuba ku mutwe era abaana abaana kuba
4: pepa pepa zaiti zina jeza kajja twabiranga n'obu
3: kajjansi kajjansi kagumu kati oyinza okuba ekimu ku kisibye mikisa gy'okweta toyina bw'ota
4: kusobola muko
3: toyina omanyi obusobozi bwo omanyi nti omutwalo simu zibu gy'oli teguzitowa lwaki toguwa gwetaaga wali wafuna omutwalo ogwo dokita oli otambuddeko mu byalo eyo wakulya kumpi manyiyo mu byalo eyo nga sabuuni ayoza kozesa bikola byamapaapaali
4: n'omuleta omudakisi n'okumusimba bwoto
3: yayozesa ebikola byamapaapaali n'omuwa omutwalo
4: omuntu akutula emyezi mukaaga ng'emmere ensiike wakatebeeranga nawo nga tasiikisanga ku kabuto kati gwemuteseemu ogw'ensimbi
3: abagagga abo nali neebuuza n'abagagga abatali basiraamu
4: yesebo
3: kubanga oyinza ogamba obusiraamu bwetukubiriza okusaddaaka
4: mungu
3: atugaziise kubanga ekyo ky'obujulizi bwe buli nti waayo mungu akubisizeemu
4: abamu tetuweera eddala
3: kati abamu lwakuba ate nekijira mu mbeera nti netusiŋŋana emitima gyaffe nga jjo gitya nnyo yes bagamba ekintu nga kiriko n'obujulizi bagamba waayo mungu akubisizemu
4: naye
3: omutima gwo ogwo gutya nnyo gulabanga woowaayo
4: osaanawo
3: atagenda kusigalawo nkya
4: okendeera
3: toliiwo anti weefuula omugezi ennyo weefuula omugezi ennyo
4: oteseemu okutegeerako
3: okutegeerako
4: muzannyo gwa mungu
3: muzannyo gwa mungu amanyi nkya toliiwo amanyi nkya wooli amanyi amanyi kyogenda oli enkya nekitagea
4: ogula bulooka ezinaasimisa omusingi kumbe kwekuli ezinaakukola kyenaakuzimbira kabuli
3: kwekuli ezigenda okuba mulete bulooka ezo
4: mutegeka amasiga
3: amasiga
4: agenda afumba obuugi bw'abaziisi
3: ente ezo mwebasala mwabakyakole ababyennyimbe mwebajje ente ezo mwebagamba nti kumi zigwe ate nanyini wayo taliimu
4: abakungu bazibalye
3: kungu bazibalye nanyini yaziresiba
4: abajja ku mikolo gy'embaga mwattu bakekereza naye ffe abazisi b'ennaku zino tuli expensive
3: wabaawo kiri ekibavuga wabaawo ekibajjuganaye
4: mutuufuoli
3: yazirese
4: mu butuufu tudde mu byamazima siinze kugenda kuziika mugagga abadde nante nga ttaano nemunfumbira ebijjanja muba munjozeemu nange ate nga yazirese muba munjoze
3: mumugjawo obujulizi nti mugenda kubeerao
4: siagala ebyo nange sigenda era naffe abakungu bazi bwe tutuuka wali nti twagala tukole ki obuugi lubeeremuko ku mata ateeze buluma lugira tulyeko
3: tulina obugagga bwe tujja
4: waliwo akantu kweyogeranga edda kanyumiranga nnyo nti waayo kyeyagalire oba si kyekyomungu ajja kukwata mu bibyo ye yeekwatiremu bwati
3: nti ajja kukaka
4: ne mutufu kyatwala
3: n'olugero nakunyumiza
4: yesebo
3: nange nali bubi kati nga nze ndaba ndi bubi nnyo kikye nagambyeko nti gwenza okulaba oli bubi
4: ninga
3: mungu alina gyagamba olina gwotekeddwa
4: wakati muobwo bwosuubira nti aa
3: nze nali bubi neŋŋamba naye lwaki ninnya emotoka baga pikipiki
4: ebbiri zange zino ogenda okeberako mutanka boti ngaotufuta mubigere mwetuli
3: amaanyi ngaina
4: mpuliraampite
3: bupanyapanya
4: nonkutula bwenti nenkutula bwenti kusa apolo wali mbanzikiridde
3: gyenasiŋŋana azeetaga okusinga nze nga mutuufu sobola muyitaku nga sizimuwadde olaba mungu
4: kaliko lwewafiirwa ebiri okimanyi ekyo sente zigenzeera
3: zidda
4: ate nakagendo nako kakoze
3: eki nako kagaseeko
4: olwo nooteeseemu okubala muzani gwa mungu
3: kibaite okukaka ogaa noziwa matovuhudu azeetaaga mungu nakutwala mu ddwaliro n'ozisaasaanyiza eyo
4: noegayirira sikaali taata kankuba ebbiri nsoka ekimu ebintu by'omulwadde wali nti zimpe naye nga kyali kyangu nnyo okukwata lina okola ki
3: ayo soka tuyige olunaku lwakutaano lwaki leeta ebintu bino olunaku lwakutaano abaisiraamu abali abawuza puroguraamu eno ebimu ku byetuteekeddwa okubeera nitukola ezimu ku sunna ebimu ku bintu ebitusomesebwa okukola kwe kuwaayo nogaba naddala abantu abalina obwetaavu balina nga abantu abalina obwetaavu tuyambeko kyosobola towaayo kyotasobola buli omu olina kyosobola waliwo omuntu azitoowa ekikumi nga bwakiwaayo talina kyafiiringa omanyi waliwo sente zoojjako nga tolina kyowulira zibagambe ezo zoba owaayo
4: nzikiriza nsiwukemuko ku mpisa bantu mu abalina ku ssente lwaki ogenda muzikiti n'okasuka ebinusu ebyebitaano mayemu abantu abatwitiridde agundi musumbuwa nedda ate ekinnuma wewe natula mu muzikiti bwe nti alafanga naŋŋamba mube emitwalo mwendi nenda okasukako omutwalo nendaba omusajja alidde emmere bwati ku duniya nga mungu amugabiridde obulamu azita mu byensimi
3: nakunyumiza omusajja eyabuuka yagenda nakola ensubi yari amanyi akanyuga 10
4: ejekali
3: akamyufumiukasukako
4: etaano yakozesa obwaguyabuukirako mungi oswala
3: badde njagala kuwaayo taano
4: naye ali njatuulako mu maaso olumu bwe nti nyabula nsibuke kumpisa gwe
3: omulala yakanyuga ekinusu mwana nakimira
4: basiraamu
3: temukanyuga
4: basiraamu
3: temukanyuga
4: kale totuwaffe abalala nga muziranje obwedda bayogera oyinza okuba nga tugize nene mu nyumba ya mungu totuuka ku ssi eryo
3: butategeera kyokola
4: nam
3: kati yakozeba otategeera nti ali kuibaala kyokola temufunamu era naye bwotegeera nti kino kyokola mungu yakiragira kibategeeza ogenda giwaayo politely ogenda waayo sente ezo mu ngeri esinga wetagana funa kabaasa
4: kaniga
3: tugenda mu muzikiti wetagana ofuna ebaasa noziteekamu zogenda osaddaakayo noziteeka
4: walayi mulimu emizikiti egimu nga twandi twagimala dda olw'abantu abaliwo ng'obusobozi omu bulina
3: senga abantu abalina manyi dizikifenna etumala senga abantu abalina baali bafa ku bano abatalina
4: twandibadde n'ensi kifo kirungi nnyo mwe tubeera
3: ate abasiraamu bagezaako era osiŋŋaana oba onyumyako n'abantu abo abeetaavu abatero
4: experience
3: bagiwa bakugamba abasiraamu
4: siraamu no mwattu batukozeemu omulimu netwongeremu kyetugamba mwebale nnyo
3: bakitusuubiza tufe tumanye ekyama ekiriwaawo
4: n'obujulizi tubulina obulamu
3: ekyama tukimanyi lwanyisa omutima gwo omanye omutima guno
4: yesebo
3: gwegukusibamu bwagwe bwokujjamu omutima oba gwe mwoyo ekibeeramu nga kyogera naawe kibaita omwoyo gwaita omutima
4: gwe gw'omwoyo
3: kaka ekyo ekyo kyekikusiba mu bwavu
4: omwoyo gw'obukkiriza n'omwoyo gw'obukafiiri omwoyo gw'okuwa n'omwoyo gw'obukodo
3: obeerawo dokita nge oyagala kukola kintu ekigamba nedda kola kino ekikoption
4: tekisoboka
3: obeerawo nge oyagala kuzukukaamba
4: no bawa akeetaano kange nedda
3: dokita obeerawo nge oyagala kuzukuka nekigamba nti yonga eddakiika ttaano
4: tibulamuhandika naawe
3: ogenda ozukuka booti nga ongeddewo essaawa namba zabadde ttaano ziwasabye nekiba muli nga kigamba naye nga
4: jafuna akabooda kajja kunsambyasambya
3: nga naawe ekituufu okimanyi ekituufu okimanyi naye oyina olwanyisa oyo omuntu akulimu oyo
4: bwekiri
3: omwejjeko kubanga alwanyisa nnyo disisioni zaffe nemba byanfuna eno alwanyisaayinzaokumanyi dokita omuntu ayinza okuba alina obusobozi obutandike dokita nga wanyumye
4: nyo ate obakunda abako jjo
3: eno kala gye bayita skyblu
4: era obukala bwe buti buno
3: kati mugende ku YouTube channel yaffe eya Pearl FM News mugende ku Pearl FM News mulabe dokita bwe yawoomye
4: nanyumye nnyo
3: yawoomye nnyo
4: ate abanandabako physical naku z'omwezi nga 10 n'ezi naku z'omwezi nga 11
3: that is October
4: bamanyi
3: fungiza tukole message nga bwogira bagwali ku YouTube wawo
4: fungiza tukole ennaku z'omwezi genda kubeera nga 10 n'ennaku z'omwezi 11 abanandabako olwo nina akawoowo kenneekuba ya rabbi mungu
3: dokita bangambye nti emmwanyi tebaziwola
4: nedda naye ku luno omuntu kyaba asuubira tekibeerangawo tekibeerangawo omanyi ebiseera ebisinga babyawula gwemanyi okukwata emitwalo ebiri nooba ngaogenda gikozesa ennaku bbiri ez'omuddiriŋŋanwa ng'oyingira ate wonna ofuna ebyenjawulo ekyenjawulo nga togenze kufuna bufunyi magezi ag'ekikugu okuva mu bakugu wabula ate nga n'emmaali entono gy'olina gy'obadde onoonyeza akatale transport mafuta kuno ke katale akakyasinza okukuteekebwateekebwa omanyi okutegekera akatale nti nina paani wange yagaana ntundayo wakasanvu ne gugwa kati kantwale wa mitwalo etaano shuwa ddiru nga kunaku olusooka bwagaane ku lwokubiri tawona
3: maama ali eyo manyi abakazi abo
4: nam
3: n'abantu baffe eyo bamanyi okwenyooma okamulira bbawa katunda ngera agamba ku kyalo kino tekuli asinga mukazi wange kamula katunda
4: basaaga
3: akatunda ko esobola ofuuka bizinesi netuva ku levo y'omwami yokka n'oba ng'osobola onogamu ensimbi ng'osobola okuliisa famire n'ogatta ku z'omwami z'aleeta oyinza okuba oli mulungi mukamula katunda gufuule mulimu jangu ne kajuisaako akadomola katuli otere nga kakamudde oli akanyweko okatuume ebbeeyi ate omukugwa omubuuza akuwulire engeri gy'osobola okugaziyamu bizinensi o twayogerako wano dokita lwa bankubidde amasimu twayogeddeko wano ku nsonga ya abantu abalina bizinensi nga beyongeramu sente nga nyingi tebasobola bizinensi egwa bugwe kubanga tamanyi kiddako mu bizinensi eyo bagamba muli batuufu nange we banyongera nagenza olaba nga muli kunze nagenza okulaba nga muli
4: kunzemutunuza wano
3: mundi kunze nga simanyi kiddako
4: We are the enemies of our business. Business gy'olina senga tukwata miliyoni ataano bannange netugamba netuzikuwanga yongeramu
3: osobola ogigaziya
4: biveeko ebyo era atandikirawo okubuuza amagezi sozi kati mwe mulina eyo mutambulatambula ku bantu nina akasente kange nafunye naye oza nyinza kukolamu ki mazima ddala nomubuuza okola nti enkola lwaki toteeka mukano kenyini kwokola ebbanga nga mujulizi
3: era bwezijja alowooza kubaako kyagula kiretandiko Wazifuna bwatu. Dr. Rozalwachi twaitwebuza twafunye answer mu program mweyo.
4: Yesebo.
3: Twaitwebuza lwachi abantu abatunda abafuna sente nga tebazikoleredde tebasobola kuzigaziya.
4: Naam.
3: Tebasobola kuzifuula nnyingi.
4: Yesebo.
3: Ensonga twagitegedde kworo twayogedde mu programu namu abayina business zammwe ze mukola bwebongera mu sende ne bagamba nti business eyo tujongeddemu obukadde 10 obukadde 2 obukadde 5 business eyo tosobola
4: mu basooka okubeera ku mwanjo nti nedda yego nanyiri business
3: musoke mundeke
4: alinda mu opapa kikakani yangu
3: mnyonyoledde byaddala oba musoke Mugamba eno business nga tamanyi kiddako. Dr. Osingana omuntu ayoze engoye.
4: Lam.
3: Nga ayoze engoye omukono omukono. Ngenda ku nyumba yo nayoza n'oyo nakunganya. Ng'ebamukwatira capital n'omwongeramu obu emitwalo ataano.
4: Esebo.
3: Tasobola kutandika.
4: Awagula kitanda.
3: Ka office mwasobola kukolera mirimu.
4: Agula kitanda.
3: Kati yamanyidde ekyo n'obwongo bwesibira.
4: Awo.
3: Tamanya nti eyo business nnene.
4: Esebo.
3: Esoboro gazua.
4: Nyo.
3: E inei bikuze sibwa bieta agiso kubanga yongiramu.
4: Yes,
3: esoboro jifurangi elimega. Aba ntu batono nyo. Fina tukama tuko ze emirimu. Ne batono nyo agamba nakolo umulimu na yungazia. Baba batono.
4: Yesebo.
3: Tuba banji mkutani kukole emirimu. Ne banafa aba gazua mirimu. Ulina akolo umulimu ogo na agugazia. Nunga utetandika na kantuwe kati. Atandikira muspea wati. Na agenda na amugazia. Ayaduka ya spea kati. Atuso kweno leo. Na agenda anga yunga kwa business agende kula with ideas. Oya wesele bisinga. Wano muntandi kwa. Aba ine rede vilo oze vyo. Aba ya rota.
4: Ochitegede?
3: Aba ya rota. Business ya jiro rota. Amanyichi ateke dokora. Amanyichi ejoko mekereza.
4: Omuziranjo. Akegulo tuwa yegede nti tukuwa milioni ya tano, olimwetegefu, olinomu timo guzite kama business jokola, kati uliriza. Tukuwe banga chi business jokolo kutuwa milioni ya satu.
3: Enteka tekeo jina.
4: Tukuwe banga chi business yeyo okutuwa milioni ya abiri.
3: Dokita, tutuwa abivako, tujamu chakulia.
4: Kale, zili tugame, ngotuzi kuwa, olimwetegefu zite kama.
3: Nembele government.
4: Okay.
3: Government.
4: Misole, bitu nga mwitekele na kuzino.
3: Government sengabe chuse. Bitu jabiteleza.
4: Kati tukuwe banga chi, ojifune milioni ya abili.
3: Taina nteka teka. Ajampe kwa konkuruzu nya. Umugambe cha gamba abarugo. Maibu ntibanjo, itibanja galiza.
4: Bitu vya kuno, kuchengela kuno mutala, kuno kulia abantu abata galiza.
3: Tovanga. Chitumu kusuma kwa doktor.
4: Yesebo.
3: Chechintu, one. Muntandi kwa business unyo kubana echiroto ni business ujagara ituke.
4: Butelevu.
3: Wanondwa tukolo unyo kubangwa okola assessment mu business. Nchole senge chibuzo chanyisembe. Mbanyi unyo kubanga obrikasera nkola assessment mu business yake.
4: Yesebo.
3: Ti business wewe mpa ama goba gami tuwale ebiri.
4: Yesebo.
3: Nsoboro kujibara. The business we are sent to make. The business ya mitwaro abiri.
4: Yesebo.
3: Empe mitwaro ebiri. Unako. Nenji tetenka ni manya nti. Bwe mba nsubu. Chovula babachara basubule miembejo. Toja musingananga ajonge deko.
4: Haa.
3: Ajo musinganana ejo.
4: Bwagaba abiri ya gule courage. Mbachira tia. Echisitula.
3: Echisero.
4: Chama miembe makumi abiri. January to January.
3: Taina mu kurowoza kusemvula. Nebwa agituna nga tejimu saze nejigwao. Togenda musingana nga afunye chisinga ubanga rouza kumudala.
4: Zige ndo kuwela mukaga musambuze mba mfisiza mba nina mungeye nesatu. Nine chifocha ngewe manyu ubalia. Oshegele, talina wo space ya expansion. Kati omuntu ungo yongo musanza situ business yebu watu. Nomuga milioni ya bili jagatu gateke mu business enu. Chai nzo kole cha manyi kuno nyaka poluti.
3: Ajampe conclusion. Atandika kulowooza butya ssente ezo bwe zisurvivinga siku zikozesa.
4: Era majority ya bannayuganda nkubuulira twala byaffe abawuliriza buli gw'owa miliyoni ataano okuva kati kyayinza okukola ennyo. Era abate ba sente zo ne Kampala wanunga zali nyingi okusinga kwezi ze bakozesa eno ye conclusion je batukako kati ekibuzo ekiri mu dilo kiri nti tukuwe banga kyo kunganya milioni 20 mu business iyo jokola
3: tukuwe banga
4: kiricho kyaganye Chiricho chaganyi na katiba nafuna ansa kucho. Kati oyagala banga chigwewe wade meka. Yefo inza tuwa meka. Umanyo luli oyu wabantu. Wolu niliwewa. Wado chimanye chumbi business. Ndi wolu bisende zoga anti zino wenzi funa ngida kora chino. Ne wolu nese zoga amba senga bantu bampa sente zino kora chino. Katine mo business zoga. Tu wolu sende zoga anti obude buwewa. Tifunu ngida buja. Ne wolu nye obude buwenzo tuwa. Timo mpe miya keji. Ngida kuba mazo kora milioni chikumi. Kati tukue banga chivo. Tuwe wakugamati milioni kumi.
2: Oh.
4: Milioni kumi zetu wagala kubuli ya kula business. Tukue banga chozi kunganya mu business yo.
2: Chole secho, mga tufu mitiriza abadi yofi. Na tuluza kubusiness za fi.
4: Yesebo.
2: Nedibu zina tuwa senteze nyenzi. Tuluza kwa doktor zako nyeko.
4: Yesebo.
2: Esubi ya tuguamu.
4: Tewali.
2: Tetulo uole za business. Tetucha abadi business.
4: Wali wase kana gamba. Oyo sete za yugira kazi. Echa yugira kachi manye.
2: Erebi mkuburuo uli mbuta kula mu business.
4: Mm.
2: Muntu ataina answer ku bigambo doctor byatadde mu.
4: Otegede?
2: Boba toyina answer ku bigambo ebyo.
4: Mm.
2: Oli victim wokubeera ku level joliko ninja.
4: Mm. Nyo.
2: Togede kwa mama babama bakozi.
4: Nyo.
2: Bamama bakozi yes, ababeti ke miyembe.
4: Mm.
2: Nyo lokuba te bayina.
4: Ano we miyemba izo gama tyo tumogedde ko. Ne mulimu nabakola omudala.
2: Twagala kufuna business eno nokutya kuno by the way tuli batitis ate omuntu yenna anakola sente ayina okubanga obutitizi si mukwano gwe
4: omuzira njofu kati kanu kagenda kuluma nnyo uliriza buluobala abantu kyenda ku kikumi abajeyo loan nga bagenda tandika business ebintu bya bibitwaliddwa nga loan eyo teyenkana nkana milioni kumi. Onteke de global abantu global abantu nti nagenda mu banko okujeyo sente za loni ni batwala pichi yange kati bali mukutwala nyumba bali mukutwala chi aba yewola sente ezitakola na 10 kangamenti nyumba ya milioni 10 aba yewola sente eziri wansi wa milioni mwenda ku 10 teri yewola sente nti nteseyo musingo gwange nga yewoze kimu kya kubiri ku ekyenkana nkana ne sente ezijja mu nyumba ye
2: nalimpa yamu n'omwana omu bavuzi ba boda boda nga tuwangana amagezi
4: naam
2: ne mugamba naye oliwo kigendere denti bana bannaffe mikwano gyaffe baganda baffe abatera okwewola abavuga boda boda ez'okumalayo Nambuzo, ochimanyi nti osobola omala yo boda boda yongo ina boda boda bi.
4: Osobola jimala bulungi nyo?
2: Nangamba si kiroza ngako.
4: Kitya wabuza.
2: Ne mugamba kiri mu mindset. Kiri mu ndoza nti fe tukola tuvuga boda zineza bagagaze batuga tuze tuziguze tuzigule. Ndi go tunulira boda una sente za mugaga za kusabalo na zo ina kuwayo zo wayo wiki zo wayo mwezi okole chichikuli birozo ne mind your when asesetuka kumanga kino chikwa no chibitinga ndi mind your singe asesetuka amanya ogetukozesa nogamba njagala male bodeno

0: wakabalu abagire mwanyi bakimanyi
1: kadde no tekagama
0: eyo ni bayi takola sente tagwa malojja tuko lwanja
1: fungiza
0: tukole
1: fungiza tukole
0: butono nyo na biri
1: abiri mumuka
0: yesebo
1: bino betuogerako butono
0: busamambiro
1: jango gazio obwongo byenfuna jango gulirwe
0: yes,
1: sigazia jango gulirwe obwongo mu byenfuna kino doctor nchiddamu nze
0: yes,
1: omuntu oyo akusaba omutwale ebiyesatu bulwa kubira akasimu banange baba kola boti baba kola boti mutusindikire kwata ticket jimugulire
0: yesebo
1: the transport omumuwe ajasome ana agendo veno nga mutandisi nga jakusaba busabi capital
0: njitata
1: omukwase akatiba ke
0: yesebo
1: agenda kuddamu fukansu nga agenda kuyamba naye balala agenda kuba yamba balala kati abantu mbaweleze
0: yesebo
1: mbagutegele mbasindike mugunjuka omuchala aliyawo ali kuswaba ganti wakabu butafumbisa kadomola kalamba
0: ngana
1: ajikuba
0: butendiza bulichimuchi unza aliagula buli
1: muweleze ko mugunjuka
0: yesebo
1: ategereho mu finance ewakatu kwato otutya mu byenyingiza sente okusigala we waka tuina kubera abadibuzi ajja bitegera ze mugunjuka
0: nakumezi genda kubera nga 10 ne nakumezi 10 na mwezi kugenda kwa 10 weekend
1: yeyo tiketi okulemu mirundi ebiri
0: weekend ye yamefuga njagalobe nawe ngo yimiride
1: wefuge mu nsawo yo wefuge
0: mitwalo jigenda kubera ebiri jo kuatakira wansiku AK Book Center jangu wanu ku reception ya Pearl of Africa Radio genda waliye chengera ku Sendi House kati atabo otuka ndipo kuba kubisimu bajja kukolea delivery ya tiketi yo woli kubwerere
1: kubwerere
0: 0752 10 12 amanyereta Muhammad anuna sozi mwabali ewala abali ewala kuba bukubi oko kusimu oko tiketi yo baje kutegekere elinya bali wandike
1: bose
0: bingena kubiri
1: book your ticket
0: now
1: chuso obulamu bwo jangu tusensera katale
0: fungiza tukole tobongo tagundi osobalira ddala osobalira ddala jangu tusensira katale assalamu alaikum
1: wa rahmatullahi wa barakatuh
2: program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mugwanga wandiye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati jiwulirize nga buli lunaku okuva ku saawa 10 ez'okumakya paka saawa 10 n'emwezi okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente.
3: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
4: Broadcasting from the hills of old Kampala. 107.9 Pearl FM.
2: Eno ye program entanda kumacha golokoka nesubye pya otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku Monday paka ku Lwokutaano okuva ku saawa 10 paka 12 ezo kumacha entanda kumacha ngekuleteddwa
5: aba Mandela Millers abakolera engano ya Supreme Flour
6: nga waliwo munne
7: Finance Trust Bank
8: tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra
7: weereza oba funya sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omukuba namukisa abaniwangulira ebisava weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu gasereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank.
9: Omugano guno gutandika nga lumogo 12/12/2025 mpaka nga 3/4/2026 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
10: Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekulu ya Uganda. Sente za customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
11: You're in the mix.
12: Mawulire ku mawulire.
13: Mawulire ku mawulire.
12: Iliyafayo.
14: All day long.
12: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
14: Yo.
12: Kuwino. Munamasaka.
14: Munamasaka.
12: Yusuf Muhammad. Shinobe.
14: Shinobe.
15: This your boy, right?
12: Umzirandiga. yewunyisa.
6: Aliko kola lyo mtu wa bulijjo aliko Pal of Africa Radio wakati nga tuli mu miaka 15 miramba n'emyezi egigwamu nga tuli kumpewo wano munda mu gwanga erya Uganda kyamukisa mulungi nti kati tubuna ensi yonna n'ali e Canada asobola okutufuna n'ali e Bungereza asobola okutufuna ali Middle East asobola okutufuna bunnambiro wonna wonna wabeera ayagadde so gegamu ku makula ge tutuuseeko mu myaka 15 ekyo nno kyankizo nnyonnyo nyini ddala dakika ziri bbiri zokka zivudde ku ssaawa ziri 11 olunaku leero lwakutaano nakusoma eziri 21 omwezi tulimu gwa Agasti oba gwa 8 omwaka omuganda liitaddaza 2026 ku kalenda ey'obusiraamu enakusoma ezi leero ziri 8 omwezi tulimu gwa Rabiul Awwal oba gwa 3 omwaka 2048 Nze Muhammad Yusuf Chinobe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yonna yonna bakadde bange mwenna mwenna abatubudde kula aliyo muntu wa bulijjo. Mwabere kula bantu ate muntu azika kumunjazika kumatu. Nimugamba kana akadde katukawe ono mutabani wa fe muzukulu wa fe muganda wa fe abamu bampita mutabani wa nangi. Kale mwebale kula bantu ate baganda bange kwe muri na kukwasaganya mu ngeri emu oba enatugina kutambula esawa ziri bbiri nambirira programu eno elimu obunyomero bungi nnyo nnyini ddala ate nga mukwano gwange buyigiriza ate era nga nkakasa nti gwe wenna wenna abataddeyo amatu n'ofumiikiriza n'olowooza ofunira mu ddala mu ngeri emu oba endala akasooka kaakano
12: amagezi lwombo wanu mu program entanda kumacha
6: ali ku Pal FM muganda wange ali kukula eliyo muntu wa bulijjo mu bulamu buno tewali bulamu bwa kakeeka tebuliyo ne wobo sali swala 5 mu budde ate mu jama ne woba Qur'ani osoma ekigero ekinene kyosobola okugamba omuntu n'akwewuunya ne woba okola buli sunna nabize yatusomesa n'ogezaako z'osobola ng'ezisinga mu lunaku ozikola mu butuufu tewali atasanga kaseera ka kusoomoozebwa ky'ovola abanti osanga kaseera k'okusoomoozebwa teweevumanga nti nze asaala nze asiiba Mungu n'ontuusa ku kino fenna Allah atugezesa atya Allah n'atamutya omulungi n'omubi omugagga n'omwavu Allah atugezesa era ebigezo ebyenjawulo oluusi ebifaanagana abagagga bafiirwa abaavu bafiirwa okitegeera fenna tulwala mu kategori zonna okitegeera tulwaza wawe njagala waliwo ekino ekikutuukako mu bulamu katuze mu bulamu waffe obwa bulijjo waliwo ensonga ezikutukako mu bulamu bwo n'osika nekigaana n'osika nekigaana tulemereko tulemerako naye kanono kayinza okugendako nnyo eri abafumbo teweekakanga nnyo osika n'ekintu nekigaana mama wange tata wange kite okwewala ebiddako w'osikanga ekintu n'ekigaana kite oba bya bufumbo oba bya bizinensi oba byankolagana wakati wammwe kakasa enamba kati esinga eriko akirisiti tuli bantu bakulu tosikanga ekintu nekigaana naddala ku sayidi ey'obufumbo n'okiremerako kireke olijjo nakufeesinga nagamba wayendeka nakukoowa ebbanga nno n'omulemerako muleke n'obeera mu bufumbo emyaka n'emyaka naye ng'ensonga z'ekikulu teri lwaki osika ekitajja lwaki osika nga gw'osika omulaga nti yegwamu yegula wayi kuva mwaka ku mwaka muba mukwekuba ne mwekuba ne mwekuba ne mwekuba ne mwekuba kishi yes sichi yangu nesi gwasose tunulira amabuje tunulira amakula obulamu kye kikulu lwanirira ekyo lwanirira amabujego ngosose protecting abulamu bwo lwanirira amakula ngobadde otuuseeko ngosose kukuuma bulamu bwo ngomusajja bakuwoninga okufumita ekyambe lwaki oddayo eyo ekiro amaka tetuganyigago tolina osobola kwesigamako nga woogonjoola ensonga omuntu nabagamba omuntu waba anyiiza ayogera nnyo ebituufu era ebo oli wagamba tuli wabadde busungu aba akulimba nga yamaze dda okulangira yamaze dda okuwooninga nti soli wabadde busungu ebiseera ebisinga omanya omuntu ng'anyiize kikyakulowooleza na kikyasobola okukola bakusuubiza ebyambe bakusuubiza obutwa sigumusa ebiri naye olemeddeko maka gange kale ojaggala ekalwampaka ng'otumaze okukuteeka wali musanda anti kyoyagala there is plan B buli kimu kiyina solution tuula olowooza osabe allahu omwebuuzeeko buli kimu tosika kitajja woolaba obuzibu lwaki okakawo lwaki okakawo amaka yes gagowa gazimba yes tewali aganye jangu olaba abaana b'emisana jangu obalaba bwolina obusobozi weeyiye ewalala omusajja labirira buli kimu gezaako okwekuuma lwaki olaga kibayita bidi bidi mukufa walengedde byebadde bitambula mumawulire juzi era n'abannyonnyola nga banyonnyola bakulaga nti obutabanguko bubaddewo lwaki olinda okutuuka ku ssi eryo omu ku mmwe kulina okubaako eyeefuula omusiru obufumbo busobole okutambula obulamu busobole okutambula osobole okwekuuma ng'oli mulamu oba weekengedde omukyala nti omusubiramu okubaligabaliga muleke ewaka togenda tolabirira buli kimu ensonga ziri sooka ozeenenyeemu olw'obulamu bwo okwekuuma okwekuuma gw'omukyala buli kimu bakikoze kyonna kiki ofaaki era notuka n'okugamba kale kanfiire wano okakasa are you sure oli ready okufiirawo tosikanga ekintu ekitajja ebintu bakola bikole ebintu bakola bikole eyakuwa akutuusizaawo akyakwagala era ajja bikuwa riziki yo yonna ajja kugikuwa olaba ekiganyeganyeemu sooka okyenenyeemukko kigonjoole nga obulamu bwo osoose bukuuma muyombye omuntu ebbanga n'ebbanga muva kwekuba mwekubye ntate mpa ku kyayi oli ayinako obusungu bwe mpa ku kyayi saba Katonda wakati naawe nga oyina measures z'oteekawo tosika kitajja olina enfunda z'osimattuse nnyingi neera olemeddeko neera okyalemeddeko nti nkuuma bintu byange tujja kukuziika obireke anti kyoyagala sooka okuuma obulamu bwo si egwasoose otutuuka mu kaseera ako maka mangi ogalaba bikomera ebizibu mwebiri era gwagamba nti nze nja kujjandabirira abaana bange emisana naye munange ekiro neeyiye wembuyiwa olw'obulamu bwange si gwasoose sigwa sose banji bakole echo msajja atuke wakaneba kama motoka ye atendo bambi service ngamba waliza anti amayembe gamugando okweba kama nyumba nedda akuma bulamu bwe nyalo muziki chogumugwe naberanga kedanga sinajja ku pal nengo laba basajja bava usa watano mukaga motoka zabo ziri wali zipakinze bava watano mukaga no gamba yee mungu njagala jinjagala abana bange nengo oli ku milimo okola kati ona akola ki wano naye munange ngagendera kuweba kama motoka agenda kusula mu motoka ajja jivuga tuke mu kikomera kye apakinge mu garage obebwerwao amenye omuto yebake alina okati oyo afunyeko oba wasula abala batalina mamotoka musajja watu n'omusanga mukazi watu n'omusanga ali mu bisenge by'abaana gyakukutira eyo gyeyebase mu ddiiro mu ntebe peweefuuwa akuuma bulamu byolaba tofunamu kyakuyiga lwaki olinda ku kaseera tosika muguwa obulamu bwo kyekikulu abazadde bakugambye mwana wange sooko gye genda genda ogonjola ensonga zonga weekuumye abakyala bo mbalaba waliwo akadde katuuka n'akola ekintu naye nakyejjusa ng'amaze mbadde mukimanyi basajja bannange n'akola ekintu nayejjusa ng'amaze okikola olinda kaseera ako mukyala ggwe oyo omusajja omusobola akuleka bulisi okakasa omusobola tomusobola tomusobola yadde nno akuleka bulisi naye anaakuleka pakaddi oyo wanyiga akwata mayinja wanyiga akwata jambiya akwata bwambi ayasa buli kimu lwaki okkiriza otuuka okugyayo enjala mu maaso g'abaana omu ku mwafuuka omusiru yeeteggulemu nga wononya solution endala musobole okwetereeza naye obulamu bu kyekikulu tosikanga ekintu nekigaana tosikanga ekitajja koze amaaso g'omuddugavu gali mu ngalo tumala kulabako ojja kumala kulabako naye nga tugenda kukusaalira weekange ng'oli mu ntaana anti obadde olinda kulabako byebyo
13: ino yentanda eri omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu puroguramu yentanda ku makya
15: naam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجه إلى يوم الدين تجنرز الله سبحانه وتعالى نمتين مجفو أبتر مكين لفونا تمسوانا تمجيلا سوكسا سنمين بكم كانوا فمرونجي بك محمد صلى الله عليه وسلم تسوانا تمجيلا اسمي بالصحابة من كان جنبك محمد صلى الله عليه وسلم نفت من سبع الله نتمي قيدي أنت أتوانك أزم السمنو نتو كان بدوين وزانا بابا كيرزا اللهم أمين كون قفمون جات وليرزا كتكم مصاب كتون يزم من دبال FM أكرر متوابل جو نتي الله سبحانه وتعالى روي إنزاوي ننتي كتكي نونجي أزم ناتو سسين كانيا كم كتغنو mukasera kaffe kano akatuweebwa n'emikwano gyaffe abalungi abateesiteesi era bannanyini mukutu guno amannya nze Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe Allah gwasobosezza mukadde kano nate okuddamu okubajjukiza ku ebyo byotuteekeddwa okwejjukanya nabyo omulungi atuwuliriza tutambulira mu kitabo kyaffe ekya mukadde waffe oba ekitabo ekiyitibwa nti Adabun Islamiya ekya mukadde waffe Adoktor عبد الحميد بن عبد الرحمن الصحيباني era kitabu kino tuzze tutambula nga tulaba empisa. Kitabu kino kirimu mpisa za busiramu. Musiramu atekeddwa kwa isatia ataliwo twatandikira ku mpisa, mpisa z'okusaba, empisa nambe mu kitwatandika nayo. Twazzaako empisa ez'okusoma Qur'an, empisa okusoma Qur'an. Empisa y'okusatu yali enneeyisa y'abafumbo ababiri. Tero tuli ku mpisa yakuna eyitibwa nti adabu al aklu washurub, empisa z'okulya n'okunywa. Twalaba ekitundu ekyasooka era twatambulira ddala mpaka ku kanyomero oba namba 5 mu kanyomero akali oba mu bunyomero bwali mu mpisa z'okulya n'okunywa. Kiranga wetwakoma okulabagana omulundi oguwedde twagamba nti omuntu ono yenna agenda okulya emmere alina okutuula alina okutuula nga mwetoowaze. Entuula omuntu alina okulya atuula mu ntuula ki? Twagiraba mukkirize olw'akadde kano akatini ketulina tugende mu maaso n'akakunizo oba n'akanyomero ak'omukaaga mu mpisa ez'okulya. Mu mpisa z'okulya, ayarda bil mawjudi min at-ta'ami wa an la yu'ibahu fa in a'jabahu akala wa in lam yu'jibhu taraka. Li hadith abi hurayrata radiyallahu anhu qala ma 'aba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ta'aman qattu in ishtahahu akala wa in karihahu taraka. Hadith sanu kitabu cha Abu Dawud. Mumpisa oba mukanyumira ko mukaga mumpisa z'okulya gamanti osime ekyo kyofunye mu kyokulya oba mu kyokunywa. Sima n'ekyo kyofunye mu kyokulya oba mu kyokunywa. Oyinza okwanga gubadde oyagala kulya muceere nam oba kulya nyama, naye Allah nga yakusimira olunaku olwo olina kulya kawunga, mukene, lumonde n'ebirala. Sima n'ekyo Allah kyakuwadde kuba kyakutegekedde nga kyamanyi obulungi nti kyekirimu emikisa gye oba kyekirimu obulungi. Era tuvumirira mmere, tonyooma mmere, togireka mmere. Mwebanga ekusanyusizza okugirya girye, mwebanga tekusanyusizza gireke. Abi Hurairah yagamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama teyanyooma, teyakkakkanya, teyanafuya mmere yonna kebere nga era efaanana tyo bwefaanana etya. Omubaka bwe yajagalanga emmere yagiryanga, bwe yalinga tajagalanga agireka. Naawe mpuliriza omulungi, emmere gy'otaale tugivuma, tugijerega, tuginyooma, tugyogera ku bitali birungi kuba olwaleero ogerega akalonti kabi naye ng'ate waliwo oli ng'akalobe katabeera ku mmere oba ku mukono ng'akalonti kaliiko, ogwo mukono guba gumusaze. Ng'olwaleero ogerega ekika ky'emmere kyonna n'olaba nti muntu ategeera ali ati mmere eyo, ng'ate oli gw'olaba nga ye gw'olabanga emmere etajja mu bwongo oba etasaanidde kuliibwa nga ke kamere ke kwafiira. Nabwekityo emmere gy'otaale togyogerako birala byonna gyereke nga bw'eri. Luku kikumi musanvu katonyeze mwenda pal FM nga tujjukanya ku mpisa ez'okulya. Tuli basimu era tuli basanyufu era tuddamu nga tusima nga twebaza bannannyini mukutu guno abaatuteerawo akadde kano okuba nti twejjukanya ate nga tetwerabidde mukwano gwange gwe tubeera naye mu studio wano okubeera nti tubatuusaako akaseera kano oba akanyumero kano. Tudde kanyumira ak'omusanvu mu mpisa z'okulya n'okunywa. Ayakula maa gairihi min daifin wa ahli au walad au khadimu li khabar. Agamba nti ayakula bw'obanga olya emmere eno lyako n'abantu abalala, tolya wekka, lyako n'abagenyi oba abantu mu makaago oba omwana oba omukozi. Obujulizi tubujjawa waya amawulire agava mu kitabo kya Abu Dawud ne Tirmidhi. Tumbaka yagamba nti ijtamiu ala ta'amikum, nti mukuŋŋaanirenga ku mmere yammwe mubanga mulya, muliireko wamu, Katonda agenda bateramu omukisa. tulizo mulungi kicho kulye choli angoli omu kitufu okuta erofunam nechinzo kwanga tachiri mumikisa tachenka nangana na chakulye choli nga muli babiri muli basatu tachenka nangana chakulye choli ngoli ako nomukenyi oba na abantu babo munju uyo oba no mwana wo babana wo oba abakozi ampulizo mulungi abakozi bewaka banji nga tubaleka tubasula bali ye mmere gyalina okulya emmanyiddwa gyobeera nti baagimuwandiika konti gyalina okulya obanga oguza akanyama n'omukozi lyako naye ate kyewunyisa nti abakozi abo bafumba emmere gye tulya naye ate oluvannyuma lwokuba nti agifumbye nejja bulungi n'omwerabira era ye omusuubira nti akanaaba kasigaddeko kanaalya ate nga naawe weemanyi ng'okulekako emmere tekitera kuba kyangu katana anaalya ddi kanyama ako atuwulize omulungi bwe tuba tulya kirungi tulireko wamu nazzi kuno nga baba bajjula emmere twatuulanga wamu twatuulanga ku lujjuliro maama nga ajjula emmere n'ateekawo olujjuliro kwe tuliira ffenna abaana nitata n'aliira wali oba ne bakulu banne fe olwaleero endya yaffe buli omu aliira mu kasowaani ke buli omu aliira ku wabaatudde ekyanky obukodde ennaku zino buyitiridde muntu agenda mu wooteeri ye yamanyira emmere bwagigula ateekamu fooko n'atamula n'agenda tulyako katini emmere endala n'ogimala gitula kasasiro naye oba wamanyira okulya ne banno akasowaani k'oguzaako omanya nti kaliibaako abantu abiri abantu basatu nabwe kityo bwe tuba tulya tulyeko ne bannaffe abagenyi baganda baffe mikwano gyaffe abaana baffe n'abakozi tuli mu mpisa z'okulya akanyumero namba bbiri jjukira twagamba nti mu kulya muno mu mpisa z'okulya mulimu obunyumero bungi akanyumero akasooka adabu mankabula al akiri kwe tubadde oba tugiyite nti a empisa nga tetunnatandika kulya mankabula al akiri ezo zonna ze tubadde tutambulirako obunyumero obwo omusanvu bonna tubadde tutambulira ku ki ku mpisa nga tetunnatandika kulya era obunyumero obwo bwonna oba bye tubadde tulaba okuva ku nnamba esooka mpaka musanvu jjukira esooka twalaba nti ky'olina okulya kinakuwanga kirungi namba bbiri olina okuleeta nniya n'omalirira ng'ogenda okulya ng'onoonya mu kusimisa allah nakutya allah ekyokusatu kyali nti okunaaba engalo zaffe nga tetunnalya ekyokuna kyali nti okuba nti emmere yaffe tugiteeka ku lujjuliro oba tukiyite nti sufura oba kakapeti oba akakeeka oba akawempe namba ttaano twagamba nti olina okutuula bulungi ng'olya emmere ng'oli mwetoowaze ne namba mukaaga tulabye nti olina okusima nekyo katonda kyakuwadde mu kulya ne namba musanvu nti lyako ne banno eyo zonna zonna mpisa nga tetunnatandika kulya kati tudde ku paati tube ekitundu ekyokubiri kyetugamba nti adabul akli athnauhu empisa z'okulya nga tutandika yani nga tuli mu kulya ziri zibadde nga tunnatandika kati wano nga tutandika okulya tulina kweyisa tutya akasookera ddala mu kanyumero ak'okubiri nga tutandika okulya ayabdaahu bibisimillah olina okutandika emmere n'okulya ng'oyogera ekigambo nti bisimillahi rrahmaani rrahim mubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti iha akala ahadukum bw'abanga omukummu ali emmere ng'agenda okutandika okulya emmere atandike ng'asoma ekigambo nti bisimillah bw'abanga yeerabidde okusoma bisimillah n'ajjukira ng'ali mukulya emmere nga yeerabidde okusoma bisimillah akyogerenga nti bisimillahi ku ntandikwa ne ku nkomerero yogereka bisimillahi awalahu akhira gwayeerabidde okusoma bisimillah naye nga weerabira otya okusoma bisimillah ogenda okulya emmere sobola okwerabira ku okwerabira kyabuwumbwa naye abasinga okwerabira beebe abatakyemanyiiza nga ye atandika butandisi gwomusiraamu gwampuliriza ogenda okulya emmere oba okunywa teweerabiranga okusoma nti bisimillahi twasomanga hadithi nga tukyali bato mu hadithi ezisookerwako nsamillaha soma erinnya lya allah ng'ogenda okulya emmere wakul biyaminika olyese n'omukono gwo ogwa ddyo wakul mimma yaliika olye n'emmere ekuli okumpi mu maaso go bonna abasoma baby class top middle p1 p2 oyo hadithi twagisoma era tukyagisoma era tukyagisomesa kati otandika okulya emmere nga tusome bisimillah kuba buli lwe otasoma bisimillah shayotani yesoka kuchokuli echo noto chifuna mumpeira namba biri mumpisa zokuli emmere katutandisa okulya agamuti ayakhtimahu bihamdillah ta'ala ero obo malirisa okulya emmere malirizanga nechigamu nti alhamdulillahi rabbil alamin ngawebaza Allah subhanahu wa ta'ala kusubisa zokulya emmere neta kula kila neta kutuga nambanji nyuba tandika okulya emmere agenda okumaliriza okulya emmere nga teyetegeera n'abamu nga tasobodde na kugimaliriza n'abandi nga n'emmere gyalidde yennyini nnyini emufuukidde mulakidde abamba bakwa bikonde abamba batwala mumalwaliro neggwe muddu gwe Allah gwasobosezza okulya n'otandika n'olya essuwaani n'ogiteeka wali ne bakongera n'eyokubiri kale konna k'olidde n'okamaliriza bulungi lwaki tomwebaza lwaki to Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu yenna bw'aba ali emmere agambe nti obanga amalizza okulya emmere agambe nti nebaza Allah wange oyo asobosezza okulya emmere eno obusobozi tebadde bwange naye wadde busobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala so obanga omalirizza okulya emmere gamba nti alhamdulillahi rabbil alamin ekyokusatu mu mpisa z'okulya emmere nga tutandisa okulya emmere ayakula bithalathati asabi min yadihi lyumna wa an yasaghira luquma wa yujida almad wa yakula mima yalihi la min wasati lqasa agamba nti bw'oba olya emmere gwampuliriza omulungi ali ku 17:9 bw'oba olya emmere liisa engalo ssatu kitegeeze wano tuba tetuvunaanyizibwa obanga tetukakatiwaako kuliisa zino fooko oba wuuma oba jjiiko liisa engalo ssatu ze ziriwo engalo ssatu kyekigalo kino ekisajja n'oluddirirwa ekigalo ekisajja n'olwo olwa wakati zengalo ezo ssatu ng'okwata akatole bw'oti ndowooza gezesaamu olabe ddira ekigalo kyo kino ekisajja n'olugalo oluddirira olugalo olusajja n'olwo olugalo olwo olwa wakati ezengalo ssatu zikumala bulungi nnyo okulya naye nga ziri ku mukono gwo ogwa ddyo kitegeeza bw'oba olya tuliisa engalo ssatu ku mukono gwaffe ogwa ddyo tetuliisa kiwato kyonna nga bw'okwata emmere n'olyoka n'onyiga n'onyiga n'onyiga n'okubamu n'entoli jiraki engalo ssatu z'oba oliisa ekyokulya kyonna agamba nti wayusagira lukuma naye ekitole kino kifuula ekisaamusaamu nga kitini tokwata kitole kinene bw'oti ekiwato kyo kyonna n'okikwasa n'okwata ekitole ekyo engalo zino ssatu zenkanankana bulungi n'akamwako oba n'omumwa gwogera okuteekamu emmere eyo buli lw'osussa engalo ezo essatu kyo kitegeeza nti ogenda kwasama nnyo ng'olya buli lw'osama ennyo ng'olya bangi b'ogenda okunakuwaza naawe kennyini nnyini omubiri gwo n'omumwa gwo Allah yagusettinga nga gulina ekikomo we gukoma nabwe kityo buddira ekitole kyo nga kisaamusaamu ekitole nga kitinitini kijja mu ngalo ezo essatu kikusobozesa bulungi okulya obulungi era bw'oba olya emmere girye ogigaaye bulungi mpuliriza omulungi gaya bulungi emmere gy'olya kitole ky'otadde mu kamwa okigaya bulungi olyoke okimire wayakula mima yalihi era lya ekyo ekikuli mu maaso go siso si ekiri wakati mu ssowaani naye ekikuli mu maaso go era ssowaani togifuula ng'ensi nti ensi yeetooloola olyoke oleeta ekitole oba ekifi kikudde mu maaso go nedda eyo kyennyini ekiri mu maaso go ekyo nno kyekirimu emikisa okusinga ate ekiri mu maaso g'oli wananyini kuteekateeka mmere yo Allah subhanahu wataala yateekateeka ng'ekikutunuddemu kyekisinga okuba ekirungi mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muhadithi esamu Bukhari ne Muslim yegamba nti ya ghulamu nsamillah muvubuka gwe mwana gwe soma bisimillah ng'olya wakul biyaminika era liisa omukono gwo ogwa ddyo wakul mima yaliika lya ekikuli mu maaso ge mu maaso go yatuuka n'okutugamba era muhadithi muttafaqun alaihi nti albarakatu tanzilu wasatu ta'am fakulu min hafatayhi wala ta'kulu min wasatihi naam nti emikisa gisinga kuwamu ekyo ekyokulya ekyo ekikutudde mu maaso goba ekikutunuddemu tulya emmere nga tugirira ddala nga tusinziraku ekyo ekituli mu maaso gaffe naye ate atugaanye okukwata mu ssowaani wakati ng'olya oli wekka owali ne banno eyo mpisa yakulya nga tutandisa okulya empisa eyokuna eyokulya nga tutandisa okulya emmere ayalaaka asabiahu qabula masihiha bilmindiri au ghasliha bilmai tulino kombenga luza fe chino kanchidemu watuliza walonyo kusikumu masamu katonyi zi muenda pal FM weo nari mmeri engalozo zikombe bulungi nyo ngatona nazi simulako nakatambala oboku zina abamu oboku nabe engalozo tuine zuko mbabulungi zo ezo ezigenze kamere kuba bujulizi ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama hadithi samu chabu Dawuda netin mithi hagamanti ila akala ahaduk mutuaman wabango mkumu alide chokuli ya chuna fala ya msahu asabiahu hata yalakuha tateke duwa kubanti engaloze zinakorachi azisimurako wabula asoke kuzikombange engalezo oba wabereo umaralazi mkombele engalezo yes onzo gamazali de hate umaralazi kumbati umarala chisubo kabulu onji nyo kwa babali ya mundia erimwe mikisa fenda jetuli ya mumu nangi wala wangi engaloze nchafu edo tukano gama soko lindeko nabi mungale engalo nchafu chite ngeza chovu kulia chichafu tichisoboka engaloze kuba chiche chisifudu kube nchafu nga hata chole chibade chitufu olide kachere olide kaunga olide bijanjaro bijanjaro olide nyama kati nyama jo olide wange wade nonji nge wade halali di engaloze wizibe nanti nchafu nga hati watanzana kunaba watanzana zongo naba mungalo na wachito tukombe engaloze fe nga tetunazisi murako oba tetunazisa kukatamba na oba okuzina abamu echo no chikuru nyo nga empisa zo kulia nga utani so kulia namba tano idha asaka taminu hushai wabe ila wacho na chone chiku dengo olia na agamati azala anhu alatha oino kuchija kwa etaka eliedi oba eche chichafu oba eche chiriko bodamu nori chichi wa chigunde so munanga mpulizo mononji wadoli ya pani wadoli ya kamere wadoli ya chona chona nechiga wa ansitu chirika tulekela shaitanu mkisa guna pei rango uchija o oba irengo uchiria mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hadithi ni mchabucha muslim ya gama anti bwewawe rango uchwa chigunde kumu kumwe wadoli ya nechigwa fali ya khudha chijewo waliyumitu anha al-adha chije kechechi echechi kose chichiriko wali akulha damo chirie wala yadao hali shaitan tuchireke na sitane amprizo mwonji wawango uliye mmele ni kusima tukanegwa tuchireka au togeza jijewo jisimula ketaka demo chirie uleso nganti mmele wegu dao tewayo chetege senti egwe ukujako shaitan ila tujire kwa wana kasira kana nunga wapajao ujisimule kwa jire nga kasabali ya wako yetu wakena kwenye nanti msajia ngata ina ambisa nga ina amadu oba tumuongere boche wale uoza jirila kukwa ato choro uozo ule nso nganti gwe uwele kupalu FM na uulize msimu buwejiti chwa chitikiza tori ila balala tori kawukulu abalala gwole ango manyinti utuwala wanchu ulea kusimisa Allah subhanahu wa ta'ala abafi Allah ya gale chionu ufune mpira

0: Kula kubira ngo kula bulunje mire mjaba kama abo orenso nga wakaseda umutima kukutondoga. Nadira wana bagamba nsobola kula under pressure. Tosobola kula under pressure ngo inamuka pressure nga gwe obwango inamuka palpitation mugwe. Osobola inasoka newe janjaba bulunje baja kuitoma guko gweri. Mtegera o inasoka newe janjaba bulunje nyo na osoka owona olu no kule mire mune jitambula bulunje. Nkubuza konze mwembeja Frida. Tuli mprogramme tulio mkeza kanyumina kitugenze muka kufungiza kukula katukule ngate. To source kwa janja. Kwa mstudio za pale FM unakula lido. Wamachago unakula lido. Ndine doctor. Kuvamo Mova Regan. Na natural research. Bakula massage. Bajanja bisenzi. Janja bajene. Yoku nuna mubu tamu mobili. Okuja mkasasile. Bichafu chafu. Betulida mumere. Betulunyera mubi okonywa. Na kujanja banga. Kosa reflexology. Na aromatherapy. Nenzi janja ba. Eye nja ulo. Sasa kulaba ko masawa wasu zote sebo.
1: Nasuze bulungi nyabo mumbeja. Bagamba bulungi sebo mumbeja. Katunda yewale kukuma.
0: Amen.
1: Nawe omuliza Palo FM sawa zino. Ngandi nawe mudachigete zali nyingi nyo. Nkulamu siza nyo dala. Na ye chigendele wa chafirati tuja wano. Twagala mbere balamu ddala so si balamu balamu ddala
0: yeah.
1: Onzo kuba nti oli mulamu era ng'osobola okubaako engeri gy'otambuzaamu obulamu nga weegumya naye ng'ate oyongera kuleeta buzito na kusajjula ndwadde kusirikiddemu okumala ebbanga eddene. Togaziya mulimu gwa ndwadde, togaziya bulwadde kubano ku initial stage, ku stage esoka kitu anguira nawe kikwanguiza okubira nti ojanjabwa nota sasanya nyo sente nyingi na kubira nti ogenda awantu ne bagamba sente nodduka emisinde. Ampuliriza omulungi tuli wano lwaki twagala nnyo okubira nawe twagala nnyo okubira nga otasibwa abantu bali eyo. Olwaliro nja kukwatagana nnyo n'abavubuka kuba mmanyi abavubuka bamaze okuwummula naye n'abakyala era mwe bali n'abakyala abalina endwadde za ulcers. Ulcers nyingi nnyo ddala abaana baffe bakomyewo okuva mu masomero. Abaana omulaba kwezinga, omulaba kwenyola, oluusi tayogera naye nga baba beetaaga kukebera. Regan tukebera. Regan tujjanjaba. Tuina eddagala erisobola okuyamba. Ampuliza omulungi ng'oli eyo. Nga wandyetaaza okubeera tutambula naawe. Regan tuina we tusangibwa. Teruli batembeeyi. Amazima bw'otuuka ku ngalabi ya Kabaka awo. Obanga aserengeta adda ku luuyi luli olwe lubaga ku ddwaliro. Wakati awalwo Red Cross ekyemmanga. Red Cross giyise. Naye ate era opposite wa Red Cross waliwo petrol station majita Stabex petrol station nga wakagiyisawo katono ennyumba bbiri zokka. Stabex eyo tugikozesa nnyo ng'endagiriro. Awo ogenda kulaba ebipande ebinene ddala n'oluggi oluggule side ne side we wadi Regan Natural Life Massage and Herbal Center. Tujjanjaba nga tukozesa emmere, tujjanjaba nga tukozesa eddagala ery'obuto, tujjanjaba tukozesa natural treatment systems oba enkola ya erinacho naye nga tukebesa n'ebyuma byaffe bisobola okulengera buli kanyumiro konna akali mu ndayo nebirengera emisobe egiyimiridde nebiraba olubuto n'ebyenda ebyo amawuggwa omutima n'ebitundu ebirala bingi nnyo. Ampuliza omulungi njatubeera nga tutambula nga mumanyi nti tusangibwawo naye nga wandyagadde ng'oli eyo ogenda kubeera nga otweyambisa ng'obadde n'ekirwadde. Abamu balina stroke z'abagongo bazadda ng'ali eyo talina bwekyusizo. Nkwegayiridde, kankwegayirire, jangu tulabe tusobola okukutaasa. Tomanya oyinza okusimba ate era n'owulira emirembe
0: ate era siko obulamu tassa mukono,
1: oyinza okuwulira emirembe okusingako nga bw'obadde. Ampuliza omulungi nga gw'ogenda twegattako ngero olina ebirwadde ebyo eby'enjawulo biesi janyo kukona kuru walero nda kuwa mwaga anyagumu oberengo ufune namba ilasi mkubanga angula gilide utusisinka nibwa ampulizo mulungi namba ya simu ya fijikwate oberengo osotwebu uzako iyo ya kutwebu uzako kutubu uzabibu uzo bikwaragana ambela ya abula mubo tubedenga suwate kukwatagana ngabo Uganda abata asobulamu rizilo musanvu nyamu nana
0: note musanvu nyamu nana
1: atano mubiri
0: atano mubiri
1: nsanvu mumunana
0: nsanvu mumunana
1: chinana mumwenda
0: chinana mumwenda
1: eyo kubirizilo musanvu mukaga tano
0: note musanvu mukaga tano
1: asatu mubiri
0: asatu mubiri
1: kaga mubiri
0: kaga mubiri
1: kaga mumwenda
0: kaga mumwenda
1: awo botu sekuligani okubera anti nabasawo bakufuna ne bakudamu ne bokubesawa zino ampulizo omulungi olw'okuba nti nkugambye nti abaana bawumudde naye nkubiriza abazadde mwenna abalina abaana oba pulayimale oba secondary oba institution yonna abaana balina ekizibu kya alusas alusas ziri mu baana alusas ziri mu bakyala abaami twegumya naye naffe tulina alusas by the way alusas zittira ddala si kulwaza bulwaza alusaz abantu abasinga obungi bafudde lwa alusaz kuzizanyirako alusaz zigayalirira ne zibeera nga ziva ku stage esooka ne zifuuka kansa bagenda okwagala okukalakata bakubye ebifaananyi mu ndeeri ng'amazima amabwa gakutte nnyo gakutte ekibembe tokyasobola kubeera nti owanirira ebyenda n'okuwanirira emmere egenze mu byenda ampuliza omulungi nkusaba gwe aina alusaz nga oina mu obuzibu bwona owulira olubuto lwokya nga lukwokyerera obadde oyina kyolya n'owulira nga obanga asuddeyo kamulali nkwegayiridde jangu bw'obanga tolina kitegeera bulungi naye ng'olaba olubuto lwo amaziba lulimu okwokya n'omuliro omuyitirivu nnyo guzoba si musujja jangu tulabe betuyinza okukebera tutegeere ekika kya alusaz alusaz zirimu ebika ebyenjawulo era abantu tebakimanyi nti alusaz ziweza ebika ebiwera omusanvu naye alusaz ziweza ebika musanvu mulambirira naye alusaz zisinga okutawaanya abantu ze basinga okumanya zeze zibeera mu kyenda ekitono ekyenda ekitono duodenum abantu abasayansi bebakiyita oba bannasayansi bebakiyita duodenum kati mu mbeera bwetyo bw'obanga oyagala okubeera ng'omanya obulamu bwo na alusaz zoyina nkusaba osobola okujja n'okeberwa nkugaye tukebera nga tukebeza ebyuma byaffe ne tutegeera oba genda awantu wonna obeere nga tomira bumizi makerenda buli lw'owulira nga alusaz zimaze osaanuuka ojja kuddamu oli ettooke ojja kuddamu oli ebijanjaalo ojja kuddamu oli emmere gyeba tutakyalya ampuliza omulungi tulina ekika kya alusaz kyebaita stomac alusaz ezo zibeera mu lubuto mu byenda munda ne wabeerawo osifoga ezibeera ennyo mu bulago ezo zikwata ku bulago ne zibeera nga ziteeka amabwa mu bulago oba awakiririra emmere ampuliza omulungi wawo mouth alusaz ezo nazo zibeera mu kamwa ne zitonda amabwa naddamu baana abato aba pulayimale nga takyasobola kuba nti asobola okulya emmere oba okulya ekintu kyonna ogenda okulaba nga abuga asaagala kulya naye nga alusaz ezifuuse nga za mabwa go gali munda geekwese eno zibaita tensolites ampuliza omulungi osobola okubeera nti okeberwa waliwo alusaz baita venus alusaz ezo nazo mwezili bw'ogenda wawo ne alusaz ezitibwa pressure bazita pressure alusaz era nga omuntu yenna olwali atambulira ku mutimbagano ng'ogenze n'ogugulinga alusaz ebika byonna ogenda okuba nga ojja biraba ziri ebika musanvu naye nga ebika ebisinga okuba ebyomutawaana byebika ebyomubyenda ampuliza omulungi saagala obeere ng'oli eyo weefunya weekuniza era weegumya nga olumirayo kutabu emu baku dagala kukere ndelimu no gama katika mpewe demu okukuba kugoneza arusaz tuine dagala eri nzo kuonyeza dala arusaz noze fuma tusobola okutasa nobe lange chani wele nge chizibu cho chimazo kupera nti chikome kerezebwa ampulizo mnonji olwalero sengo strong anoyo oba ajati niwe stronga bade che chizibu cho totegera lwacho lubuto lukuluma nkusaba jangu lwalero tegere oba kubasimu ampulizo mnonji abantu abamu ngo badoze wa fitula bya bantu banji balumiziddwa emigongo ngandese alusaz emigongo gitawanya abantu omugongo ne gumulumira omwaka n'okusobamu naye n'abeeranga agendera mpola mpola nga bwe gumya obulamu butambule naye tosobola kugoneza bulwadde nakugaye nti lw'okuuma obulwadde ne bubeera mu ggwe okumala ebbanga eddene okomekereza nga ate ensaasaanya yeeyongedde ampuliza omulungi bw'oba n'omugongo nga kutawaanya tusobola okuyamba tulina ebyuma ebikwataganya omugongo nebitereeza sidikawunti seezo n'obeera nga osobola obugumba obuba bumaze okuseseetuka ne buva mu position busobola okuzzibwayo enkizi nayo neebeera nga tesobola kunyigirizibwa kubanga naye ebeera n'obusuwa ampuliza omulungi omugongo gwa wansi osobola ogufuula ogw'olufumo ajati zaina anjulira juzi nali mugamba tugenda kujjanjaba yajja agamba ng'abuusabuusiza ddala bamuta zaina avanansaneeyo naye katonda yatuyamba lwaleero amazima ajati zaina nga bwewansuubiza ekirabo kyange njagala obeere ng'okireeta kubanga olabye enkola yaffe era n'enkola y'ebyuma ebisobodde okuba nti bikulwanira ng'ate obadde oludde nagwo nga gukutawaanya ampuliza omulungi abantu abasinga obungi bali eyo nga balina sukaali ng'akutawaanyiza ebbanga era eddene tulina eddagala tulina enkola ampuliza omulungi nja kubanga nkugamba nti obujjanjabi bwaffe bukwataganya endwadde nnyingiko era bwobwanga ozze ku rigan olw'okuba tulina sisitimu ey'okukebera omuze tulina gwa okusooka kukebera tusooka nitumakekenneenya omubiri ogwo kibata general body check up bwoyinja bwoti tukulegisitalinga nitumala nituteeka mu byuma nitulaba wadde ozze ng'omanyi nti oli mulwadde alusaz naye tusobola okuba nga tukuzuulamu ate ebizibu ebirala naye tukkaanya nitumanya nti tugenda kukujjanjaba ng'omulwadde atalina kizibu kimu kubanga ebirwadde bigenda buli kimu kireeta kinne waakyo oyinza okuba nga obadde ogiridde sukaali naye ng'ate olina ne puresure oyinza okuba nga ogiridde puresure naye ng'ate emisuwa gyeripadda onootera okufuna stroke ampuliza omulungi tukukwataganya mu nkola eyabwaseruganda so enamba za simu zaffe gwe eyakatuwuliriza ng'oyagala okujja ku Regan Natural Life ka nzikwongere obeere ng'osobola okumanya nja kuba nga nzikwongera emirundi ng'ebiri mu maaso awo tubeere nga tusobola kuba nga tukomekereza pulogulaamu yaffe eno ey'akaseera akatali kawanvu nnyo ampuliza omulungi namba ya simu kangikuwe obuuze ekibuuzo kyonna ekikwagala n'obulamu bwo kuba obulamu bwe bugagga
0: 07478 5252
1: 78 89 9 eyokubiri eri 07655 6322 6229 ndowooza ennamba eyo gifunye osobola okukuba essimu n'obuuza ekibuuzo kyonna kikwala n'obulamu obwo ampuliza omulungi waliwo abaami ng'amazima n'amaka gonna gaasaanawo dda naye nga bambi yeegayaliriddemuko oba ng'atambudde oba ng'agezezzaako njala ogye tulabe misuwa gyegyeripye kiki ekiganyi biki ebyesibye mulimunda obadde osinga kukozesaaki tuyisobola okuba nga tulina enkola yaffe ey'enjawulo gyotajja kusuubira naye bwoba nga ozze ku Regan ne tumala tukwekenneenya obulungi gw'omusajja eyamala dde okubeera nti ekitanda okyewala osanga amaka oyinza okugazza nkwegayiridde jangu tulabe betuyinza okukikwataganya era mu mbeera yonna gwe tusobola okulinga mu ngeri eri special ne tukutreatment esobola okubanga kuyamba waluna eddagala era lituyina nga lyabaami nga liyambye ennyo nnyo abagenzi bakola myaka ampuliza omulungi jangu tukwataganye ensonga eyo naye nga tukomekereza nyongera okwebaza abasajja abavuddeyo ababadde wakati w'emyaka 3-5 n'okwambuka waggulu ng'abadde batandise okufuna obubonero obw'okubeera nti beekengera bandifuna prostate muvuddeyo nnyo ne mubeera nga mwekebeza prostate njagala okwongera okubakubiriza mwongeremu nnyo amaanyi ampuliza omulungi era nyongera obakasukira obubonero nti senga owulira ng'ofukaafuka buli kaseera okufukaafuka buli kaseera kaba kabonero kankunala akalaga nti oyinza okuba ng'olina prostate enlargement. Prostate kitegeeza okugaziwa akatungulu akayamba ennyo okugatta ebirungo mu nkwaso z'omwami. Mu mbeera bw'etyo senga akatungulu akagaziwa otandika okufuna okufukaafuka nga buli kaseera oyagala okufukaafuka nadde okusingira ddala budde bw'ekiro. Osobola okuba nti mu nkwaso zo ez'ekisajja osobola okuba ng'ate olaba olusayizaayi nga lutandisa okubeera nalwo lujja mu mbeera bw'etyo. Osobola okufuna okulumizibwa n'owulira ng'omusulo gukuluma okukamala obukamazi ng'osindika musindike senga ofuna akabonero ako kitegeeza nti prostate etandisa okugaziwa. Ampuliza omulungi oyinza okubeera ng'owulira kaamulali owulira nga kaamulali akujijira muli munda ng'obadde ofuka omusulo ne gubanga oguleeta kaamulali kaamulali oyo nga taba kaamulali nti omulidde wabula buba busajja buli obubeera nga bulaze nti endwadde maze okusimba amakanda eya prostate enlargement. So togaziya mulimu kubeera nti bagenda okuteekamu akapiira stage yonna gituukako nkusaba ojje tukwataganye tukebere tuzuule. Ampuliza omulungi era nga obadde olina ekizibu ekyo muganda wange ampuliriza oli mu myaka beegityo gyeggamya 4-5 n'okwambuka waggulu n'obona otandisa okubeera nti obuwuliriza era obulaba okube ku nnamba ya ssimu eno ojje tulabe nga tusobola okukwataganya emirimu gyaffe egy'obujjanjabi wakati waffe naawe. Ampuliza omulungi 0748-5258-8-7-8-8-9-9 eyokubiri eri 0765 3-2-6-2-6-9-9. So tulina n'enkola yaffe ya detoxification abantu bonna abasanyalala abazimbya amagulu nga tosana kusutama ku ttooyi owulira obulumi bukutta olina obukoowu muli munda olinganga omukube buli kaseera tolina maanyi mubiri ate gwe tukozesa enkola eya detox ne tubeera nga tusobola okukujja obukyafu n'okubeera nga tugogola omubiri ne guggwaamu obukyafu n'obuzimbo emisuwa okuzimba gisobola okuleeta okuzimbagata n'omubiri senga omusaayi tegutambula ebintu bingi bitandise okubeera nga tebisobola kutuuka gye birina kutuuka ogenda okulaba ng'ozimbye ebigere ogenda okulaba ng'otuukidde muno mumavivi nga gatandise okuleeta ate obulumi obw'omutawaana ennyo. So tukozesa enkola yaffe eya detox ne tubeera nga tusobola okujja byonna ebiteetaagisa munda omwo. Abantu bangi bamizza amakerenda naye ng'ate amakerenda gatandise okuleeta complications nyingi mu mubiri gyabwe. Jangu okendeeze ku ddagala erisusse mu mubiri. Ampuliza omulungi tusobola okukutaasa toyongera kwerwaza ng'oluusi okozesa ebintu ebikusinga amaanyi. Fekurigan Natural Life Massage omulimu gwaffe gwakukebera nakutaasa bulamu era that's why twalirana oluguudo kwennyini wenkulagidde awatali wazibu nti bw'oyisa ku ngalabi ya Kabaka obanga ayolekera ku ddwaliro ly'erubaga awo nga wakisa Starbucks petrol station ekyengulu ku mukono gwa ddiyo otusisinkana. Ampuliza omulungi ennamba za ssimu zinyweze ziteeke mu ssimu yo okube n'essaawa zino obuuze. Ampuliza omulungi endwadde ogirina togisirikira baako ky'obuuza ku byobulamu. Ennamba ya ssimu eri 0748-5258-9. chinana mumwenda eyokubiri eri 0

Kuchikumi mumu zambwa katonyeze mwenda palifemu ekula ili omuntu wa ulijo. Mwebali mwena batu goberera kumukutu guno. Kujukiza gwa muzadde omwana wakati ngali waka. Otunde kulipoti omwana wu na maziga negagaru ukuja. Nga byasome kya mazima a tebitegerekeka no tuna mu papers ne bilala togwa mu manyi nkwanjulira amasomero Salamu Junior School e Kawanda Wabitembe kusane Salamu High School walieri e Kawanda Wabitembe ganono ge masomero agale senja ulo mu byenjigiriza bya Uganda eranga bakugu mu science subject C nga bakulemberwa omusomesa omukugu Haji Idi Mukeba oyo kakensa atera nantamegwa masomo ga science bakwa isa Qur'ani kumyoyo jabana.

Chikwimu Sam Katonyezi Mwenda, Pearl FM, ikulari omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abawuliza bafa balungi, tubeebaza kubanga mutuwuliriza okuva gye tutandikira paka gye tukomekereza programs zaffe ez'enjawulo. Program by Deputy of Parliament eguse bumale ku mpewo za Pearl FM, ikulari omuntu wa bulijjo. Omusirambo go na magembe Joel ya gemanya gange iranga ni muzukulu wa jaja kayira ga Joel ni dirambo go ona kura kutano inakuza umwezi ziri abiri mulumu omwezi tulimu gwa munana biri abiri mumukaga iranga kukuli sayo nyogu abadde mu program mpulide kaminya no mgabi hudu matovu tusasira konyo mwena abafiridwa kabantu bamwe tusaba Allah abagumye n'abagenze tusaba Allah abasonyi byabasobako na mwabayingire mikolo muyoge yoge ne muna nange obubenje bulinga bubenje kizibu lunaku okugwa akunga obubenje tebugudde ate ne webugwa bangi bwe butuga ate abalala nebo balekanga balema sina kindi nabo okuva mu bulamu bwensi naye nga bomanyi nti gwe kyotategedde oba kyotawulidde tekitegeeza nti tekibaddeewo so twegendereze mu ntambula zaffe abalina ebidduka muvuge empola mpola endiima teriimu kalungi oba oyagala otuukira mu budde keera okwewala ebiyinza okuddirira naye ng'embeera bw'etyo bw'eri program bibadde bitya mu Parliament gye tulimu olunaku olwolwaleero. Mukono gwange si kuriseyo njagala nkutunuulize ku biki ebyo ebibadde mu Parliament era nga olunaku olwaleero obukiiko butudde obw'enjawulo nga bwe nagamba nti kati buli bize bulina okukola emirimu waliwo n'amawulu agaasigalawo mu mwaka oguwedde oba kale mu Parliament ey'ekkumi n'emu kati nga balina okubirira bafuba okulaba nga at least bwe banaayingira mu mwaka ogwokubiri newankubadde nti era nga bakyali mu kisanja ekyo kya Parliament ekkumi n'ebbiri babe nga balina at least we batuuse ate okukola emirimu

0: ekigambo ekisooka kyekigambo ekigamba nti kikkirizibwa tashrih jusa fil mauta kikkirizibwa
1: okubakubantu
0: abafudde bigaradi taalimi tib wa taallume nekigendererwa ekyo obusawo nokusoma obusawo oba n'okweyongera okukuguka mu kumanya embeera y'abantu ekyo nno kyayisibwa majmaa al fiqhi al islaam bimakka majmaa lukiiko olutuulako abamanyi abanene emakka olutuulako bafuqaha emakka era ne olukiiko lwa fatwa mwazihari nao nebagamba nti kikkirizibwa emisiri nebagamba nti lidarura olwa lwanakola ntya naddala okusinzira ku mbeera eriwo olwaleero nti kitwetagisa okusoma okusobola okusoma omuntu ono okumwetoloola okumanya naye ngaekigendererwa ekigendererwa kunoonya kufuna ngeri ki gye tuyinza okutaasa abantu obutaddamu kufuna kizibu ono munnaffe kyeyafunye oba allah kweyasinziridde okuba nti ayisizaako ki ajaliye kati ekyo nebagamba abamanyi abo nti kikkirizibwa yadde nga kirimu byekirimu naye okusinziira ku mulembe kwe tuli bakikkiriza netuba n'ekigambo ekyokubiri mu bigambo byamanyi bagamba nti itha kana al mayit masuma singa omuntu ono abanga olwedde omusaayi gwe gwali gwakuumibwa olubereberye nga tetukkirizibwa kuyiwa omusaayi gwe mu bulamu bwe kabe musiraamu kabe nga si musiraamu fa innahu la yajuzu tashrihu tetukkirizibwa kukola ki takkirizibwa kusala ne bagamba nti naye bw'abanga abadde nga murutadi babuwaayo nebasomerako obanga muntu ayina olutalo ku basiraamu naye basobola okuwaayo naityenekolaki nesomerwako ekigambo kya ibunu baz rahimahullahu taala era qararu hayat kibaari lulama olwe saudi olukiiko olutuulwako abamanyi abanene saudi kitegeka bulungi eyo endaba yabwe gyebalabamu ki ensonga eyo bwetyo kakati abo batunuulidde mu mbeera ey'okusoma okusomerako si buli muntu yenna nti asomerwako naye waliwo abantu abamu nga asula tebalina gundi yonna aba basobola okukola ki okusomerwako ne bagamba nti waliwo okubanga omuntu ono asaliddwa li ajiri tahqiq al jinaayi bamubaaze naye nga waliwo bye banoonyereza mu buzzi bw'emisango
1: batya
0: nga bakitunuulidde mu buzzi bwaki
1: bw'emisango
0: ayinza okubanga yatiddwa nebagala okumanya bamusiza sasi bamusiza butwa bamusiza ki okwagala okunoonyereza ekituufu okwasinziddwa okuba nti akola ki
1: afa
0: okiraba n'okunoonyereza emisango mu mbeera y'okunoonyereza emisango kati ekyo bagamba nti yajuuzu ekyo kyo kikkirizibwa nga kunoonyereza ki kyavudde ku ki li ajiri tahqiq al jinaayi wahuwa qawli ibuni baz wa ibuni uthaymin abo bombi bagamba eyo tekirina ki tekirina buzibu era qararu majmaa al fiqhi al islaami ne hayat kibaari al ulama aftat bihi allajina daima abo bonna bukiiko bw'abamanyi bakulu nnyo bonna ensonga eyo bagiramula nti ekyo tekirina mutawaana insha allahu taala olw'ensonga nti kirimu okunoonyereza okusobola okukuuma emirembe n'obutebenkevu n'okusaawo obwenkanya singa kimanyika nti ono yassizza kino bamuserwa kino yatiddwa bwati kitusobosa okuba nga tuyimirizaawo ki obwenkanya newabaawo ensonga eyokusatu kyetukyokusembere nayo nga attashrih limaarifati sababi lwafa nga akoleddwako okubaaga kuno okumanya ensonga ki
1: evuddeko okufa
0: bulwadde ki twagala kumanya ki bulwadde ki winzo kubanga bulwadde kati nga obwagwawe mabega kawo
1: covid kolera
0: nga basobo bagala kunonyereza obuzibu buno buva ku ki basobola okuzuula ddagala ki lye tuyinza okukozesa
1: ku muntu ono
0: muntu embeera ezifana
1: basobole okubeera nga bawonyezebwa
0: abalala basobole okuba nga bawonyezebwa ekyo nakyo abamanyi bagamba nti tekirina mutawaana mu mbeera y'okunonyereza bwe batyo ne wabaawo okumujja mu okubaaga omuntu nga mukagamba nti afudde naye mu lubuto mulimu omwana afudde muzito kisangibwa nga abasawo balaba omwana ono mulamu maama afudde naye omwana akyali mwakola ki akasamba abasawo basobola okukimanya kati bwe bagamba nti omwana ono alina okugibwamu babaaga maama omwana nakola ki
1: naggibwamu
0: olw'ensonga nti omulamu akulembezebwa kwona aba akoze ki aba afudde kati nekibanga ekiri nti darura tetwandi mubaze naye olw'okwagala okuwonya obulamu bwono omwana alimu ekyo kati nebakola ki nebabanga bakikkiriza ama okuzanyira ku maiti nga abasinga olwaleero webakikola accident ngeeyo nebabajjamu ebitundu byabwe nebakola ki ebintu ebifaanana bwe bityo ekyo nno tekikkirizibwa mubusiraamu tekikkirizibwa mubusiraamu lwaki olw'ensonga nti omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti kasru adhumu almayit okumenya eggumba ly'omuntu afudde kakasiri hayyan obanga amenye eggumba ly'omuntu omulamu obanga amenye eggumba ly'omuntu omulamu ekibonerezo ky'ofuna nga omenye eggumba ly'omuntu omulamu n'omusango gw'ofuna gw'ofuna nga omenye eggumba ly'omuntu omufu kati si kirungi kuzanyira ku bantu abafudde simu nga tukugamba tebiri mubiri byetukulembeza okukola ki okwogerako naye nekiba nti just banyumirwa bunyumirwa kati kitwale mumbeera yakunyumirwa oluusi osanga omuntu yenna bamugjemu dda ebintu byonna ebyomunda oluusi omutwe bagubaaze gwonna gwonna si kusomerako si kukola ki embeera eba tekkirizibwa
1: kakati seeka lwokuba nti byebiriwo kkiriza nkubuuza ebibuuzo bibiri byokka inshaallah tukibeeko ekyo kakati omuntu ono singa waliwo abantu abbetaaga like kati ng'ensigo bantu bangi nnyo abeetaaga ensigo kati gwe motoka ekusekulidde wali ne balowooza nti ensigo yeye tefunye buzibu ate waliwo asobola okugikozesa oyo naye takkirizibwa gijjamu ng'erina gwegenda okubeera nga
0: ensonga eyo amanyi bagiyita bakiyita naqli l aada min al mayit okujjulula ekiyungo n'okijja mu muntu afudde n'okissa mu muntu omulamu kiramulwa kitya ensonga era eyogerwako bweti tiyajuzu naqli udwin au juza min insani mayit ila muslim tukkirizibwa okujja bwe tulaba nga kiyamba ono omulamu kigenda kumuweesa obulamu iha turra ila dhalika singa tuba tuwaliriziddwa nga singa tuba tetukikoze noono obulamu bwe buyinza okugenda kiyinza okuba nga kikkirizibwa era ekyo kiva mu hayat kibaari al ulama fi l mamlaka al arabiya assaudiya era kararu majma al fikir lwaki tukozesa ebigambo bino gano masala si makadde okitegedde bintu siga nti byaliwo ku mulembe gwa nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam wabula bizze okusinziira ku irimu kiraba sayansi abazze n'okumanya okupya okuba kuzze kati hayat kibaari al ulama ye saudi ensonga eyajogerako bwetyo ne majma al fiqi al islami ne olukiiko lwa fatwa e misiri ne lajinat al fatwa bil kuwait awo bonna bagamba nti la ba'sa bihi
1: kibuzo ekisembayo kibuzo kyamukisawe bale kubuuza kibuzo kirimu irimu bweti kigambo ekyo okoze bulungi nnyo mukisa tutwala

0: Chicha.
1: We guli. Ekisokera dadala. Nga bwe bitambula. Nga munda mauli wako. Kafaringa ne koti. Mwami shimuli. Yela identity practicing ama uli.
2: Abe kuja ya wani.
1: Owa ayala kunde mesaka fo muja. It's okay na dadala. Omusango we guli ndoza gubadde mu ebitalabwangako. Mu pozisa ye misango mu gwanga Uganda. Eba namateeka bagamba nti wabeerawo ekisookerwako president.
2: Yes.
1: Ekitandikirwako. Maybe bakulu baagala okusettinga president. However, president etali nnungi okutwaliza awamu. Ekisookera ddala fair hearing okuwulirizibwa. Ngenda kubakonerako ku musango gw'okero nga bwe gwaggwa. Omusango gw'okero ezimu ku grounds ezatwalibwa mu kkooti nga bawakanya. Kkooti ejulirwamu bannamateeka b'okero nga bawakanya. Nga bagamba tewaaliwo kuwulirizibwa mu ngeri ey'ekyenkanyi oba ey'obwenkanya. Kubanga mumutantu naye ati mumutwala mu miniti y'emu. Iyo aba abantu bemugamba nti natta kati obwenkanya buvaawa kitegeeza bye mugenda okuwulira mugenda kuba muli bias kyokuva ku audience kooti oba kalokola nebyali badde bubaga abali biased kati nga kyangu okubayasinga obwongo bw'omulamuzi kati nkireete ne waabesigi. You see ebintu ebisinga obungi ebibadde musango kunene eri esigeddamuzi eri bannamateeka ne bwe bayita bofisazi ba kooti I think buli omu yaali ennyaminte so far bye twakalaba. First of all, ekikolwa ekyakolebwa ddala ddala mu kutandika nga omujulizi wa gavumenti azze okuwa obujulizi Besigye n'aprotestinga naakuba emmeeza naawoggana omulamuzi n'ogamba njina okgenda maaso n'owulira omusango guno kiraga nti olina motive etali ntuufu. Lwaki gwe jona singa omuntu ajja ng'olina kyokola oba kyowuliriza n'atandika okuwogganiraawo kabeere baana ne bakola efujjaawo sisuubira nti osobola okubeera ne concentration
2: soka puzingamu.
1: Ekyokubiri, judiciary yagenda digito naddala mu leve y'emisango egyo wabeerawo okurekodinga proceedings biba bigenda maaso babirekodinga kati tebabirekodinga nti kugenda kubitereka babirekodinga okubiddamu okubiwuliriza okuwandiika nga gundi bwe zaali kyobola oluusi ogira nga gundi eri eti ebintu bingi nnyo kati kikulu record ya kapucyalinga ki yakwata ki awoggana oba yali awo obujulizi okitegeera. Kati ebyo byonna byonna biraga nti gweolina ekigendo ga guno nyina okugumala oba nti atulina okugenda mu maaso
2: kale kyenjogeddeko nga tonajja nti omuzungu ono teyina byakukola eri yandiba nga ayagala kuddayo mangu
1: nakyo kisoboka
2: balina okwanguya.
1: Kati ekyokulala kyekyokubeera nti besi gye taliiwo naye taliiwo olw'okuba nti nno omulamuzi yakola okusalawo n'agamba nti besi gye ataddeyo okusaba kwe n'okweyagalirwake kugamba nti omusango gugende mu maaso nga siriiwo fenna tukimanyi nti yafeitinga yalwala mu kkooti kati bw'alwala saawa eno n'ebivaayo era biraga nti akyali mulwadde n'ekimugaana okumuleeta mu kkooti kuba ali mu kkomera lwa nsonga talina busobozi bujja mu kkooti Necho kusatu, fena tuchimanyi, inti waliwo inkola yoko mutimbagano, ukoleza, ukoze sabandu. Ngabali ruzira, ino kote prosiyinga. Ngaba gobelele abiru, ruzira, nga gobelele bigenda maso eno, ne mukote eno, ngaba gobelele bigenda maso. Kakati, echo na yu, provision wadali mukomera, techimunamu we wako. Chikula ganti ono talina mu state nunji, tali mu mbeera nunji. Yadde tasobola kuyimira, tasobola kutula, tasobola kubeera okwewanirira okumala ebbanga ddene okubeera nga alaba oba awulira ebigenda mu maaso. Kakati ate gwe n'ogamba n'ogamba nti febye bulamu bwe tebitukwatako tugende mu maaso. Kyokka alina okwewolereza. Nkuzaayo emabega nti balooya abasasulibwa government yabaganira yagenda okugenda ng'ekyo tekinnaba kusalibwawo kukyo kuba ani abalina omurepresentinga. So olaba nga mulimu ebituli bingi, olaba nga waliwo ekiringanga nti waliwo ekigobebwa ekigenda mu maaso ekitali kirungi. So musango engeri gye kukwatiddamu so far nga sigenze na kubasi sobola gena mbujuli zibu nabwale tedwabu nabwale tedwabu nabutubu evi sivi sobola. But so far chetu wakalaba evi ingiri jeku wati dwabu ita ganti tewali uwa fair hearing, tewali uwa kuulida bantu muwenkanya mumbereyo. Kubaka kati omuntu atabadde mu koti agenda kutege katia inewoza kuhuji
2: ina mateka wibali
1: antaba ina wabuli omu ya lude mmosa. Awa asembi yo kuguva omu weba Rukwagan Company Advocates.
2: Basu domu saja wabwe?
1: Because ba guvu demu, ba wandi se formali ni ba guva. Kati echo, njagalo chiteka ku court system zene walala. Echidufu chiri ntino judiciary, chechisera yete lezi. Echiti wachayo, chigenze chisebe ingerele ya dala. Olaba omuntu nti bamukutte ku musango omutono. Dala.
2: Katiba na mateka ababesi jibu wakamba chaba abadeo. Abe bamuwa.
1: Of course, anti katiru kwa gani kamba na advocates. Boge na mukampa, nchenga kuja muparo. Nga njagala kwa hiringa services za paro. Na ye njagala omuntu omukugu anangolira.
2: Chino.
1: Echa maulira, nantambulira ku. Njagala jona. Era service hizo njagala jona ya bazikola. Kati jona ya handlinga service hizo. Mumateka besi ya genda anonya specifically Rukwago. Gwa ya gala. Kati Rukwago musibi. Tasobola kuoza msangu. Kati wanenu waga mba msangu. Wa mebite tuina kukuguobo. Uyoye ka msongezo ya inovu kukuguobo. Kati msangu kutuchidi beta. Fetukodechi togweso nyo. Owa, kubiri mungu kubiri wawa waga manti. Evi gina maso, tiba kiti ziganyana vyo. Wachitegeira. So, nimawe nangu musangu baguvako. Na imba denzila kuchiti wache chisige damuzi. Chisige na chisebe ngelela.
2: Kakata ninyo, ngaba te wali uba no vitu ugira kubi wamua.
1: Baliwa.
2: Besi janu waga bila gamaze kuja ukalu, masa karua.
1: Bana wa state. Ati ya wagana. Yewa gana.
2: Shigiza tikatiwali.
1: Tate utaina. Negundi ya njini. Ne obedi utale wa dalimu koti. Yali very clear. Yewa gamba. Awo. Tiba mpoliliza. Ila siwa loya wangi. Ila tiba genda kuriko dinti noba uloya wangi. Ila bali uu. Baloya wola. Kapteni wola.
2: Atenga rikufaide yemu.
1: Iye hati boba mwoliliza.
2: Iye wakiliza.
1: Iye wakiliza. Na ila naga. Neye baje kumpoleleza nga kuliko ne roya wange
2: soko linde ese eruko ago weyaliwo yema sakarwa nono wa mtu aliranga mu musirikale
1: yaina balo yabi yaina balo yabi
2: basa tuna na kesi ya mulenga byo maina ababi shigira tibesi ya sagu singa mwene musigala yo
1: yeshi misango mingi wa nji sija na kutwala wala kan kutwala ogwa bom. Izebeza kubwa bantu mwa World Cup. Biri kuri na kumu. Mwali ya bantu wa basi nge misa. Ngaba wena. awalala nijiwa kamufi abaji wangula nibaji wangula so echo mubera ne baloya abenja ulu nekati olaba nti no busango obutono kati mu judiciary olaba nga abutadde ko condition teri kamera kuyingira teri banamawulire kubi ku accessing musango guneno ninga gwachi inciting violence
2: kale kasoke mvi wana mulango wenkoma o atitandikira o yini kunsonga banamawulire yo etusewa tumako
0: Ukole debanga dene na yobu gaga buganye. YPA, wetulio kuyamba kutu kilize chilo otocho, awatali kutuyana. Wegate ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuyigilize vya mebi gaga wazebi dimbulimi noburu unzi. Tambula na femu biensi imbi, nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyamba kutere kensi imbizo. Tuwegate kuli rongo jaku ofisi za fey. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enasa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, Masaka, Kukampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omunamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
3: Ne wakubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo. Wamala P7, Senior 4 oba Senior 6. Tuwamala kukusoma, tuwayita bulungi, obu yagala kusoma funire w'omulimu. Jangu tugatteko mu lusoma luno, tusomesa diploma, certificate ne short courses. Mu Journalism and Mass Communication, okola ku TV ne ku radio, catering, omuli okufumba ebikeye emmere nganda, n'enzongo, bikare, okola keki, emigati, ne pizza, video production, okukwata camera, decoration, okutimba ku mikolo egy'enjawulo, okola sabuni w'emiti, ne graphics design. Osumere banga tono nyo ati noti kira. Walu ne half basari, eliaba isti kumi ya banasoko kwe wandisa. Esimo, noti musanfu tano nya, bibiri, bitano. Noti musanfu tano nya, bibiri, bitano.
4: Tusangibwa Old Kampala, ku Martin Road, Echenguru wa City Oil, Kutagi Hotel, ye Apple Skills Institute, ne Nol Dubai Foundation.
5: Uwako guwede, wama li rizo kusele kebisiro vya shukuran bebiziho. Echifechi davidi rabana, abataina muasirizi, na yulu gendolu notelunagwa. Omwaka guno tudamu okudduka tudduka n'ekigendererwa tudduka olw'okukyusa obulamu wegatte ku annual muzirimu run 2026 wansi w'omulamu ogugamba nti okudduka okusobola okutandika okuzimba administration block ya Shukran Babies Home okudduka kwange ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omwenda omwaka 2026 ku cricket over Lugogo jangu ng'omuntu sekinnoomu nga famire essomero omuzikiti oba kampuni yo atejjukira nti omujozi ogw'okuddukiramu gwa mitwalo esatu gyokka Ubimi tuwale bili nechitundu Gwali na risiti ya KFC
6: Jangofu nekitio Wano Kupal FM Neku AK Islamic Book Center
5: Anyo muzirimu rani Bili abili mumukaga Ekutusibu wako Palu FM Anyo muzirimu rani Bili abili mumukaga Duko uluwulamo Duko urashukuran Babies Home Administration Block
7: Bili zanyo Ibisenge tutubu nje Umuli basketball Umupira Mutuka zambaka Ibikonde Imisinde jichukugu Tennis Volleyball Netball Nebi nila biinji Wono msia fi Uganda Kukarura Afrika Wumu na mitara wama yanja Full time sports
8: Asazi, hey. Negadunya Chani uche chiri kuyandia monde Ono msia diyo maivoria
9: Agumanyi, yes Amanyomu pira
8: Amanyomu pira Chigumanyi, ya wakupo mziba Baina muta kati Awafiri kubamanyi Basi ala
9: Ajabe rangono wayo
8: Awafiri kata kuma mutindo Awafiri kwa wocha ali yao Mkapira ngakamanyi gati ya kutuwa mkazi
7: Fungiza tukole Wapal of Africa Radio Wajiwaka kawuwo Kula kula nyati Liku sigali na mabega Kumono ndiguno tugenda mumaso Mujitu some Mujitu ige kusaka magezi Mujitu ige nunde yoko keyomu nembe Ikikiriza Ukurundi mbuse zorulio Wamunente Jangu ni chotunda Tusensara katare Ukurima no kurunda Ukurime muanyi Sakono kuga okugatako omutindo kuliba kubera ku Kalemo House okulina na Uganda Museum okutandikanisa obirizo kumacha paka kaungeze abasomesa banje abakugumu business ebyenyingiza nakatale abuulira magezi amakampuni gana kyegekoleddeko gakutuwa ku magezi otandisa otya n'ebintu ebirala bingi nkugambye kiwedde fungiza tukolene Pearl of Africa Radio tuyingirira mitwalo ebiri gyokka bukinga tikiti yokate ngoyita ku noti 75211212 owagiddwa ship with us banakinku mukutire mali okuva China TV1 Women Movement Events
10: ekitongole ekya Akida to Awalan ekikutegekera Darusu ya Fatihur Rahman ya buli mwezi mu bitundu byeggwanga ebyenjawulo nga ku mulundi guno eri ku masijidi Ibn Baz mu kibuga Kampala ku lwomukaaga ngenaku z'omwezi 22 Agosti 2026 okutandika ku sabwe sotwe ez'okumakya okutuuka ku swala ya magharibi Masjid Ibn Baz gwe muziki tigali kwoleka ogusangibwa ku kizimbe kya Nakivubo Complex opposite ne Hamu Shopping Grounds tosubaba mashekha abalungi mu ggwanga ebyokulya n'okunywa byonna bijja kubaawo na bwe kityo buli omu ategeeza omulala nti Darusu ya Fatihur Rahman eri ku Masjid Ibn Baz ku Nakivubo Complex ku lwomukaaga nga 22 ogw'omunaana tusubwa okutegeera eddiini yo nga tunywerera ku akida byonna nga bitegekeddwa Akida to Awalan
11: Sibyango Dairy Supply Limited ge matagoka golina okuwa abaana bo ne famire yo yonna gasingane mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga ku dipo ya Fenkulu Makai Road na Tete

0: naku zijia kuwe labiri nga kumi ogwe kumi sako ne kumi ogwe sako ne kumi na lumu ogwe kumi tiketi mtuwale biri joka jango jufano pale FM wabagenda waliku Infinity Beauty Home Chengira wabaku AK Islamic Bookshop ufone tiketi yuku mtuwalo ebiri joka usuro kwanga weta wa munte kateka ezo kugaga wala tobe ireyo yagala fuka ingini yagala fuka mnamo yagala fuka chi obere yangu egate kubantu wabasuma ato suru kutambula no kumanya usuru kutegera ebintu ebyenkula kulana mami kabiye nagara otujire nsonga yaba mauli lino busi buchi kintu chata ni kampola mpola mkoti wali tijukira
1: egundi
0: kawe mpao musangu kwa wana bani upi tijukira kesi edao koti mpeje bazi wa masoka polisa u waluhu kusokwe wa andisa katisa wanubizi wa besiche
1: kakati ebintu ebyo bina byali bibadde woko wauli ya kumisi lika yu kubaita poteri yalete ebya mabia ya kaivura usilika lojo bali wa muwezesa ku Buganda Road Court nebalete nkola yemwego babanna maulire mu koti abanna maulire abasakala mu koti nebatwala ensongezo mu mbuga za mateeka ebiseera ebyo mulamuzi kati gwe bakwatire Bungereza Lydia Mugambe ate nobyo byalimu n'ebyokwerinda kuba byali bya mabyani bya IGP yaliko Kaihura kati omulamuzi nasa na Lydia Mugambe n'agamba kikyamu era tewaliwo nsonga nene egana musango guneno genda maso okuulira nga waliwo abamawulire ne public nge guina mu interest
0: yes.
1: Okumanya bifayo kakati bano bakikola with impunity obwata natagambo ako chovola nkugambye nti sige damuzi bwe lite kube mutochi kwetu nulamu in fact I'm having to wawo mulamuzi yali ya umuro wa court isukuru ne yachogera ne yandi bana ekitibo cha fechise chigenze zade yali ngonda ichigenze ochegera kati ebya bintu tababikola olumuntu nno bitufu naye olwokuba nti babeera baine ebibi bye baagala okubikkirira bibagenda okukola kyovula babeera tebaagala oba amawulire kyovula babagobera ddaladala kati kiri wasi ogwo omusango oguvunaanibwa ava NUP ogwokukola military drill ezitali mateeka what is so special cheche chamanya nyo wogambira dadi teri munnamawulire kuli nyawano okitegeera kuli nyamukoti ne wanenera bade bakiri ngabo bakirese wabesi gene kati baba kirizo okuyingira wadde nga tebalina bikozesebwa
0: toina kamera toina ne pende okitse
1: bene ne kitabo so I think echo buli muntu omusango gwabesije enzi iyagala okugumanya ebigenda maaso muyo nga yeegira nga bakikola kukero abantu balina okufollowinga ebintu bine balina obigoberera so ndowooza judiciary esebengeredde okutuuka ku level nti tekyakolera mu interests z'abantu emisango egicompromisinga national security ejabayekerenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyeny kufula wakula ndoza ni court martial wachi yaja. Ntibiku wata kubia maje vyo kweri nda. Tiba ina restrictions nyingi.
0: Yeah.
1: Timuna maje wa mungina mungina. Mm. Bobero kuto msangu katingamu nena kwa 2010 bombing. Zivi chivi chivi chivi. No kuteka ngisiyo negu ulira. Che chenja ule cha manye. Che kumsangu kwa besiji. Okube ranga abantu bagano okube ranga bagulaga life. Ebigenda maso. Mm. So called restrictions haba yingiramu. Neba na mauli loba restrictions. Kubasi voli omonte agenda akavaringo omusango kwa abali accredited bulungi nene kajisiza wazi jeko zendo wazi anti esige damu zendino omusango kwenyina kwa avira nefyo wangi bangu kwa ati ya kula kwa mobile money kati ingabo manye vya mobile money niba mufira si mkulu nyo kawuze miaka abidi niba mufira bwa mufira ono bosi we ajagira gamba wanzi bie kukakana mangu speedy speedish paka mpoti ye wakiso bamu teka yu mwezi kwa kubili bamu kanze kanze bamu tisiza tisiza bamu gizechi ni amu gamu musango kukirize kwa mamugula kogu wa wubi
0: mwono mwono
1: ee ne mwamugambo kukiriza hey kwa wune wali kula mungiri ya hey te wali wamu ntu wedu tubamu kukuba gundi ni wani nakiriza next sitting nza nchiseke ya yamba no kuna msanguso kwa hukuwaze wa wikozi kuna tisi wubi gwe nkula rosi mu business yobu wa wubi kati na next sitting na pleading not guilty na saba kuchusa plea na gamba tegunzinga komla mze wafunye balo ya mkoti mugundi mu prison kati na saba bail na they don't do business sigenda biwulira okuva mugo kubiri mpaka kati omusango ogwo buli bwe gujja either mulamuzi tabaawo
0: omulamuzi
1: akyali mukomera oba omulamuzibeerawo oba omulamuzi bw'abeerawo olwo abeera tiyewulira bulungi oba abeera ali bize sewulira bulungi indi bize kati just imagine kooti ze tuyina ale mulamuzi nze siti amwogere ye api monika yagulimu uwe wakiso ku kooti atula ku kooti tu
0: sende meko mwana ziwe mulwana
1: kamu kinaana kati mwezi mukaga ono tokiriza na kusaba kwekwe ibirira wadde okuwulira omusango kati judicially efudde abantu bangi balina obulumi obutagambika eyo bw'ogenda mu kkooti ezeze naddala ez'omukyalo kwobulamuzi beekolera lwe baagala eyo kkooti nze bukyanga atandika gira tewali lunaku lukyuka luba lwakusatu enaku endala oba tebatuula kati ninga tubasasula sente zaffe judicially eyina okwetereza eyina ebizibu bingi balina okwetereza balina ne bannamateeka bennyini bakimanyi era kyovula ba law society buli kaseera ebeekaaba balina ebizibu bingi balina okwetereza because kati betwali n'essuubi abantu bebalinamu essuubi abantu bebalinamu essuubi waliwo ate n'omulamuzi gwe mbadde njogera n'ekimuli wano era oyo omulamuzi kale yali mubi yali mufu kakozese naye at least yalinga akuwa akalembereza akakuwuliriza naye ng'okimanyi byagenda okuleeta oluvannyuma lwa byonna kavu kati akalembereza kampuliriza nako kavaawo
0: mwami kigoze njagatubaniza ensonga ebwe tuti bwe tufuluma abweru bannamawulire buli wamu oyofuze omugogo kaaba ku poliisi eyo nedda nedda enaku ezo nalabye mwami kabuye muja balina ate munamumuliro mwaya wandika story era gwe mubaddeko naye minisita omubaganda ate ya mulimu kati ne mukooti biganye mugenda kukola mutya n'abakulu bano
2: I think nsonga nene tu naffe banamuno tulina okwetereza sanyo debate ya esiga eddamuzi okuba nga livunze saga otunye siga damuzi lyokka wawe omutete so avunda kikolo nogamba nti waggulu walamu guba gugenze nti vice versa omuti gunaga okukala eri waggulu wansi wasobola kuba walamu ki ekikazi omuti waba wekikyamu kati wotunye siga eddamuzi lyokka tosasola olina ekizibu kya uganda ogenda mu malwaliro kiva ne mu education system gyetugenda abalamuzi abo ennaku zino abaana abali mu balamuzi abo twasoma nabo naye nze nna omulamuzi gwe mmanyi kisakiza kumpewo yakola ekintu awo ewaffe awo ku st augustine naye mulamuzi era wenkyogera banza n'omugjayo kati abaana be twasoma nabo bafuuse balamuzi naye nga gye baayita tyalina kubeera mulamuzi omulamuzi oyo yali muyimbi simujukirako nakubeera ng'asobola okubeera talina musingi gwa bulamuzi naye mbamanyi bangi mwe bali mu makooti ne balooya n'osanga omwana eyali omubbi kayingo naye ng'alina gwawolereza nokati oba gwawolereza ono nga yali mubbi nga ku ssomero nga tumumanyi
0: nga
2: yabisoma aty
0: nga
2: nti tosobola kuba mubbi myaka 18 noterera ku myaka 3 tekisoboka oba mubbi ne mukooti ofuuka mubbi tobeera fair era singa tukulanga kenya omulamuzi ofuuka omulamuzi oba position yonna eya public bakulanga ne bagamba ontwamu apointize kuba minisita bw'oba wasomayo tubuulire ebyafaayo bye bwaba yakuli azama nje jangu tubuli ne wano abasajja
0: bakola nga mu chachi nga tebana kugatta
2: abasajja abali bakundu abasajja agali agabdi kuchalo agabiga ferege gali mu judiciary bibala muzibola baba
0: twali kibozi byogatta nyiza kubana ne mupi nene nsoma
2: togwani day that's why tufuna kibana maka bobango oli mulamuzi wali okubba omukazi ku myaka 2-5 tosobola kubanga waterera bobango oli mubufumbo bwakusa tusobola kulamula obufumbo bwakulimu okulamula tusobola kulamula public office kati tulina okyusa enkola engeri gyetufunamu bano abantu wali abalamuzi abayimirira kati waba ono omulamuzi omulala yali kati ndoozi ali oba kutapira oba pira ono yali president wa Gundo Society yani oyo
1: Kinobe
2: I quote. Jona na watu uliriza tuna chuse ngeje tufuna mu bugulembeze nenso mesa abasawo abali emulago baba kakabo kasosoma obusawo kusanyu sa family data naga mantu ubandi mwana wo gendo somo busawo sina doctor muchi
1: mu
2: family gendo somo busawo omwana naga nasomera nga asomera tatawe kati okusanga yagino kubembiso tama yasomera tatawe kana balamuzi abamu baba sindika kufuka balamuzi bambale ku kigundi ekyo kati watu ukeyo ndoza bana ku WhatsApp najja na alamula because ekitiwa kyobula muziki avaawo edda fiwafe yekomere wabanga yo koti nenga batwala koko okufuka like nga ono genda bana watu okulamula ninga omusajja oyo aba watu batya balamuza aba batabo nga atuka ku gundi entise baawo ne kati omulamuza musana ku boda twali kitiwa twali ntisa bengeri gye beeyisaamu osanga omulamuzi ng'atamidde lake ebintu byakyuka engeri gye tukuzaamu abaana baffe kivana mu maka enkuza gye tukuzaamu abaana baffe teso atuwa bakulembeze batuufu ate abakulembeze b'olaba abo bonna generation ya muzeeyi myaka 4 myaka 3-5 beebo tebalina role model mu bulamu bw'omugamba nti walabira kwani ofuuka omulamuzi tamuyina yalina kubeera eraba yasoma nabo yalina kubeera musambi wa mupiira yalina kubeera munakatemba ne kati ye dokita ali emulago waliwo obuzibu nga nzira ku kyabannamawulire bannamawulire ffe tulina okwetereza mwami Kabuyi naddamu abatutwala abawujja abalamuzi olumu balina ensobi ze bakola naye ogenda mu kooti nga mulimu babuloga alina akasimu ayambadde wano niigiina wansi enayambadde tishati yaseno eriawo
0: tereza
2: umande
0: tereza ena yambadde tishati ya kitimu kinga
2: tuina nafa
0: kuna kulwa sana
2: basa ni wasema mukuru jona nafa bana mole tweetedis twaingidwa mu ba bloga abo busimu
0: yes
2: owe era ku musanga lo musango okero no gwali gunta budde ojukira mina it made
1: eh
2: esoma mina it made
1: yeah